0: Bismillah. Sering minyak nak kuah mangga ya kusuf. Sering binena ku ko man na nga egg souf te teewlu bala si alu joba du gi bismillah kumul be nga jom o gele ñewna alu bismillah serigne bi neena bala si alu joba jël kaddu gi nga ñepp fatte gol jambar gi nga xamni moy mo ñu deddu bu yagut muy seigne ahmadou mokhtar ak seigne mokhtar genn ak seigne khalifa seigne modjo paxa ñoo ñep seigne tierno diaw mo seigne modjo paxa dañu ñu ay jambar ci yoon yi na leen ñep fatlikou bala seigne aliou djoba jël kaddu gi buñu leen fatlikou bu noppi ñi ngi leen fatali bisu seigne khadim diam di def ngaay la kagn la 14 le 11 octobre amna ñeneen fa do ñëgal bis samedi 11 octobre nako ñep fatlikou neene seigne khadim mbake mom seigne abdou karim makarimu akhlaq dafa am yene dafa seigne fallou ay goudi aljuma yo xamni yene da koy yatal yene da koy yamale yimi yatal na beug nugo tambali dimanche bi ak goudi aljuma gi di ñew akhans bi di ñew te bu ko seigne abdou karim seigne bi na bis bu ko ñak la ko xam nañ ca tew
1: assalamu alaykum wa ok marid yi ñi ngi leen di nuyu turu serigne amsatou mbake mum serigne chuaybu kaddu yu ma yenn ci mbolo mi buñ ko don xaj day don ñetti xaj waye xaj bi ko ci gëna ñor nak mom lañu ubbé té moy fedli sunu jaayante sun digg ak cheikhul khadim fedli wat sunu talibi sun digg ak cheikhul khadim fedli sunu murid suñu digg ak cheikhul khadim waye diko jaar ci buntam bi di cheikh mudul muntaha tay ñaan ci barke mbotum khassida yi serigne bi gën ko fa yagal te gën ko wëral ba yene yim am ci liggéey serigne touba lepp mu jëfé ko nim ko bëggé dañ and ko ak mom serigne amsatou neena mi ngi jël mouride yépp di len séralo ak tiantam ci serigne alhadji mbake mi té mom tiantam gi dey moy tiantou cheikh mudul muntaha waye moy tiantou cheikhul khadim mi nga xamné lu yeguma ko yëngal serigne amsatou neena gudik aljuma gi day li waral ñu wote ko moy feddi wat sunu tiant sunu digg cheikhul khadim waye tiant gogi nak dañ koy tek ci loxom mom serigne alhadji mi ngir yitem ju kowe ak pasteefam bu deugar won gannaaw lepp deggmal serigne bi te jaare ko ci bunt bi nga xamne moy bi gëna jégué ci mom ci gëna duun te moy xassida yi dox ci jégué yo xamne nit dund na juroom ñett fukki at te dub ya fuss te mën ta jégg jégué yu tol noné serigne alhadji jégué ko ci at yu gatti yi yalla na gëna yag serigne amsatou neena mi ngi leen di séralo né mbolam jabatuk serigne touba gi bëgg nañ ci mom ndax liggéeyam Serigne Touba bi yitté ji mako jox yitté ji rek liggéey bi la jox ku ne xamné na xassida yi Serigne Aladji dox na ci doxine wo xamné kuy dundu xassida yi soxol set na ci Serigne bi neena mi ngi leen di séral ak tiantam ko te diko ñaanal mama mi liggéeyal gën ko doleel gën ko katanal neena mi ngi sakku it murid yep ñaanal ko mu wërte yak fi balim ëmb ci yene ci liggéeyal ko serigne bi katanal ko bam jëf lu faaw ka yeneem jojé serigne bi man nako neena waye tiant gogi muy sant serigne alhadji nena yeen mourid yeen mi ngi len di sante ndax serigne am satou day dox doxinu wajuro mo cheikh abdul ahad sen la daan wax ne liggey bu jeex ñu tambali benen serigne am satou noppulu ko and ak mom do noppulu waye gis na ne fum len wo ngeen wuy ko lum len wo ngeen fekk ko ci du ngeen ne guddina du ngeen ne najna du ngeen ne demb lañ ci joge won kon serigne bi ñaan mi ngi len di sante te di len ñaanal ngeen tassek tawfiq serigne bi ndax sa bu jappé lu melni leg leg digënté bu gatt lay doon ndax mom day faral di wax ni du dox ci ak yego ci yek yek lay dox te yek yek day rot rek borom jëg waxu jëm ci waye sa bu yek yek bi diké bu né bismillah rek murid yëpp né ko no ngi ni kon jëre gën jëf sëriñ bi néna mi ngi leen di sante tabal cant yoy yëpp ci biir cant gi nga xamné mom lañu sant cheikh al khadim ndax suñu dund gep buñ ko doon jéxal ci sant serigne touba duñ jot akam ndax serigne bi mom da jéx tak ci borom ci serigne muntaxa wax na lu mata fakku fakku nako sagalul ci dara waye man nak dama ca tek ni amul jotuk wër diko sédélé ku bëgg jot sa wal da ngay def yitté amna ñu seddu amna ño xandi batay seenu guñu pënd ba kon yitté la laaj serigne am seddu neena mi ngi soñé ci yitté ju kowé té dama koy wax diko waxat xam dé baax na way xamé ko gën serigne bi li ci taxaw jarignu dëkk moy ak nité xam fi ngay tek sa tank xam ni ngay dox jëm ci mom ndax sharafal dañ serigne touba lax bu tang la loko bëgg bëgg bo ci duggalé sa loxo kër docteur ngay fanani ñu ne ko ñuy def fal ba jarignu ci mu ne da ngay wut lu dox sa digg ak mom lax bu tang bo ci bëgge jarignu da ngay wut lu dox sa digg ak mom kon serigne bi neena mi ngi soñé ci xassida yi ndax xassida yi kat moy cyallali gi gëna gatt té gëna gaaw té ëpp jarign jëm ci borom touba serigne bi neena mi ci soñé damay wax nak né li ëpp ci ñun lu né ñing koy laaj xassida yi ci li leen xassida yi laaj nangu wuñ ko ko jox ku bëgg li ngay laaj xassida yi jox lako ngir yalla li la xassida yi laaj jox ko ko ana xassida yi lum ñu laaj moy yité ju koy moy pass pass bu dëkk moy yéena ju sel yo xamne dara aduna du ci ne aduna amul solo serigne bi da bëgg ñu won gannaaw aduna deggmal borom touba té won gannaaw aduna deggmal borom touba du xagne dara bu bëgg nak ñu gëna fonkat xassida yi gëna fonkat xassida yi sa buñ ñe jey ak xassida nañ téwal jëm borom touba xamne yittem ab xam xamam ak beugam ak dogom ci baramam ak ci alayhi salatu wassalam mom la soti fi kem buñu jakkaro nak serigne touba yitte ko jox ak yarba nañ ko jox xasside yi ndax wutew ñu serigne muntaxa wax nako ba tay xasside yi ñoy serigne bi te ku am kum posé dig ak serigne touba xamal ne saw doxen ci xasside yeex waye ku ci doxé ni ngi ci wara doxé ci selal ko su kumpa dañ ci digg borom touba ndax borom touba da bok ci liko yalla téralé moy défé sax ta du fi jog kon ku am ci mom kumpa rek sa yité soufé sérigne bi néna mi ngi soñé ci yité ju kawé té bëgg ñu gëna fonk xassida yi

0: Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli جعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوبر وقلبي ارشدا مباكي فصلوا على ذكري ماغي نيو تاي سياري دي جيتال تي نيو بي كليفا داراجي سيرين عبد الصمد مباكي ليكو سياري ديكو نانال فابورم غودال فان وي يوكو ويرغي نكو نون دي نيو سيرين مرتضى عبد الصمد ميغا خاندي موم ماغي كودان اك مبولم نيغا خاندي نيوي نيك جيغي بانغوي رواتي نيغا خاندي نيوي جوخي ليسون يام سولاي كون بوكو ديفي ني نكو خامي seen leçon biñ baxo and ak yeen muy dédé bi di al muwatta te imam malik alif ko nga xamné dañ koy and ak yeen talata bu jot ak aljuma bu jot ci waxtu wi ni mom lañ bëgg ñëw inshallah pour mën ko jallalé kon bu ko défé tay hadith bi nga xamné ci lañ wara tambalé moy buntu bi ni babu man adraka rak'ata min as-salati hadith bi nga xamné mom lay wara jang moy hadith bi ni jakar lol imam malik di wax né حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة حديث بيني امام مالك من جيلي ابن شهاب موم موي محمد ابن مسلم الزهري خاني خم نانكو تخاو نان جا يون مو جيلكو تي ابي سلمة ابي سلمة نك واخ نان ني تورم مو نيكون عبد الله ام يوهان اسماعيل تدو mom domi Abdul Rahman ibn Auf la mom nga xamne sahabi bi nga xamne bokku na ci al ashara al mubashirin bil janna diko siw ko ñepp xam mom moy wajiru Abu Salama mini Abu Salama mini nak mom fiqala faqih la muhaddith la amna ñuko bolé sax ci ñi nga xamne ñoo leen tudal fuqaha usbaha al fuqaha usman ñu nga xamne moy jurom ñaar yoy nga xamne ñoo bokkon ben jamono bokkon dekk ci Madina nekkone worom xam xam dan fatwa borom xam xam doylo len doylo seen xam xam dal sukuniko ci seeni wax seeni atté ñom nak seenub lim moy jurom ñaar lañ waye jurom ñaar ba dañ ja wuté nak fuqaha usba buñ len limé moy dañ wax né moy Hurwatu ibn Zubayr ak Sa'id ibn Musayyib ak ku ci melné Sulayman ibn Yasar ak ku ci melné Kharija ibn Zayd ak Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ak Khasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Siddiq jurom ñaare ba na ci lañ wuté am ñu wax ni Abu Salama min la Abu Salama ibn Abd al-Rahman am ñu wax ni Abu Bakr ibn Abd al-Rahman ibn al-Harith la mom nak mo di gën siw am ñu ko jappé Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab kon ñoy leen judal fuqaha usba kon lu mel xé Abu Salama mom ci waram xam xam yi nga xamné ñu nekkon ci Madina ci la bokk net na lu bari bari ci hadith mom nak mo jele ci Abu Hurayra mom sahabi la bo xamni ñepp xam nañ ko bokku na ci ñi ëpp lu netal ci hadith wala fa ñu ne mom mo ëpp lu netal ci hadith ci sahaba yi mom mo wax ne mo jele ñu sallam mo wax ne man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salata hadith bi romo nañ hadith bu ko xawonuru moy hadith bobu nga xam da waxon ne man adraka rak'atan min as-subhi qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an tat no bu fekke suba khablan tatlu ash-shams bu fekke ci toksan gi khablan taghruba ash-shams fa adraka al-'asr hadith bobu romon nagn ko way hadith bobu waxon nagn ni waro xam xam fofu dañ wonane lolu idrak gogu ci waxtu lay wax waxtu wa mané kep ko xam da nga dab abraka ñeek waxtu wa di genn na nga xamne dab nga waxtu wa don defo suba lo xon ak toksan way waxtu yep ci lañ duggu xay dafa nas suba ak toksan ci ne ñom ñaar da fekke ne seen waxtu buy genn day dayante jant bi di fenk wala bok muy so té waxto dañu haramal ku fay julli lim ñëwé ci hadith ba motax na ñuy bañ masalan bo doon julli lu melni farata ginaaw ba nga amé ben rakka ginaaw ba jënt ba da di fengo lam la di so ngay japp na xéena julli ga yaqul na waxto dañu haramal ko fa nafilé motax hadith bi ñëw daldi nasu ñaari waxto yoy non waye julli yépp ñoo bokk até ci loola bu féké hadith bi nak mo wara xam dañu wax né bi nga wax ci dab waxto dab ngeenelu julli gi ak dab até julli gi kon ñaari hadith yoy bokkuñu be ci waxtu lay wax mais bi na ci ngeneel juri gi lay wax ak atep juri gi kon hadith bi limi wax moy kep ko xamne da nga dab abraka ci juli and ak imam da nga xamne dab nga ngeneelul juli ga al masalan ngeneel li nga xamne mo ñew di wax ne juli mbolo dafa gëne juli kenn du toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay daraja, am beneen riwaaya boo xam ñaar fukk ak juróom ñaar. Kon képp koo xam ne am nga ab rakka ci julli gi rek xamal ne nga neelul mbooloo moomu am nga ko. Naka noonu dem nga atteeb julli ga, atteeb julli ga bu ñu waxee mooy maanaam lépp loo xam ne daa war imaam ci julli woo da lay war. Man boo xasee ba mu rakka kon imaam bu fekkoon daa defoon loo xam ne daa war su jootub jamuj su jootub ñumte kon ba waaye da lay war. Léegi waroon xoo xam ne wuti nañ ci xadis bi wala boo wuti nañ ci ay masaayil fiqhiya ci sababu xadis bii nii. Bokk na ca ñu tudd masaayil yi nga xam dañ ciy wute ngir sukkandiku ci xadis bii nii, ndax xëy na bu ñuy jàngat téere bi dañ koy jàngat fiqhan fiqhan wa hadisan, maanaam dañ taxaw ci isnaad bi leeral xadis bi daraja ban la am ginnaaw bu ñëw ci ahkam fiqhi yi nga xam ne moom lañ ci mën a jàngatee. Léegi xadis bi nag moom zahir bi ni mu waxee nii ku def ab rakka dab nga julli ga, loolu tekkiwul ne da ngay doyloo benn rakka booba noona. Loolu ijma am na ci ne zahir bi ni mu waxee nii demeewul noonu, ndax faaw da nga motali julli ga. Moo tax ñëw na ci yeneen turuq boo demee ca sunan ba nasaa yi daf caa dolli adraka salaata kullaha illa annahu yaqdi ma faatahu, nga xam ne ziyaada boobu mooy leeral maxanam xadis bi. Maanaam dab nga julli ga mais loolu tekkiwul ne ci loolu nga yem, faaw da ngay motali julli ga ba màgg. Bina an ci ne xadis bi ku dab ab rakka dab nga julli ga, kon dañ ci déggee ne ku dab lu yées ab rakka daboo julli ga, loolu nga ci déggee. Kon koo xam ne masal da ngaa ñëw fekk imaam di taaye kon day mel ne daboo julli ga, maanaam daboo waxtu wa naka noonu it daboo la nga xam ne mooy atteeb julli ga. Léegi dañuy njëkk a taxaw ci daboo atteeb julli ga. Yooyu nag ay masaayil yu bëree bëri war xam xam wuti nañu ci sababu xadis bi. Ba ci njëkk mooy ajuma, waroo xam dëppoo nañ ci ne ajuma koo xam da koo julli ànd ak imaam dab ab rakka ci ajuma ga dab na ajuma ga ngir na xadis bi ngir sukkandiku ci xadis bii nii. Kon ni mu leeree kon bu imaam samale boo jógee benn rakka ngay julli daal di mottali mu nekk ajuma muy ñaar rakka. Loolu dëppoo nañ ci, loolu la daanaka loolu la ñëpp wax. Léegi nag ñu wute bu fekkee da ngaa dab loo xam ne da ngay dafa yées ab rakka, masalan koo xam dafa ñëw fekk imaam jotaay mujj ba, ndax dab nga julli wala déet. Li nga xam ne moom la jumhur wax te mooy madhabu alimam malik, mooy madhabu shafii, mooy madhabu ahmad ibni ambal, mooy madhabu thawri ak awsaai ak zufar ak mohammad ibni asam ak allays ibnu saadu, naka nu nettali nañ ko ci sahaaba yi ku ci mel ne sayyidina ali ibni abi talib ak ibnu masud ak ibnu omar ak mbooloo ci waram xoo xam yi, mooy ne képp koo da nga fekk imaam bi taaye ci ajuma ga xamal ne ajuma googu raw na la daboo julli ga. Li ko waral mooy dañoo sukkandiku ci mafhumu xadis bii nii, ndax ko def ab rakka la wax kon ku dëbul ab rakka kon daboo julli ga. Kon binaan ala dalika bu imaam salmalee boo jugee da ngay julli ñeenti rakka ngay julli muy tisbar, ndax ajuma mënesu ko kenn naw. Loolu mooy mazhabu jumhur. Waaye li nga xam ne moom la abou xanifa wax ak abou yusuf ak ibrahim an naqahi ak ku mel ne xakam ibnu oyena ak ku mel ne hammad ibn abi suleyman, ñoom dañu wane ne naka noonu mooy mazhabu daoud alzahiri, ñoom dañu wane ne saa boo kàbbaree ànd ak imaam rek ca julli ga doonte da nga ko fekk muy taaye, xamal ne bu imaam samalee boo jigee ñaar rakka ngay fay, ñaar rakka ngay fay mais du jul tisbar, ndax mu jarut ànd nga ak imaam rek kon bokk nga ci julli ga. Ñoom dañuy sukkandiku ci xadis bi yéen salaam waxoon ne ma adraktum fa sallu wa ma faatakum faqdu, maa lu ngeen ànd ak imaam lu ngeen dab ngeen julli, lu leen faat ngeen fay ko. Ñoom ci xadis boobu ci umumu xadis bi dañuy sukkandiku war na ne kon ajuma maa daama kàbbar nga ànd ak imaam njëkk mi sërmal rek kon day mel ne kon boo jugee da ngaa war a fay lal imaam rawee, te imaam la ma rawee mooy ñaar rakka képp kon na boo jugee ñaar rakka ngay julli. waaye loolu jumhur dañ koy dàq mooy xadis bii nii, ndax xadis bi dafa leer ne kon ku dëbbut ab rakka kon day mel ne daboo julli ga. Naka noonu bokk na ci ahkam fiqhiya yi nga xam ne wuti nañ ci sababu xadis bii nii, mooy koo xam ne musaafir la dafa ànd ak imaam boo xam ne muqim la. Li nga xam ne mooy mazhab alimam malik mooy musaafir bi nga xam ne daa war a julli ñaar rakka, bu fekkee dafa ànd ak imaam boo xam ne muqim la, ci mazhab alimam malik mooy bu xasee ba am ab rakka ci julli ga kon yooyu jamono faaw day mat ak julli ñeenti rakka. waaye mazhab bi dañuy wax ne bu fekkee ne amul ab rakka, masalan musaafir dafa ñëw fekk imaam di taaye mujj ba, nga xam ne amul ab rakka bu jugee mën naa julli ñeenti rakka. Ci xadis bi lañ sukkandiku ndax xadis bi li mu wax mooy ku def ab rakka dab nga julli ga, kon ku dëbul ab rakka kon daboo julli ga. Kon musaafir bi day continuer nekk ca sunnaam nga nekkoon ndax dëbul ab rakka maa daama da koo fekk tey mujj ba. Loolu mooy mazhabu al imam malik, naka noonu mooy waxi al hasan al basri, mooy mazhabu ibrahim an naqahi ak ibnu sihab al suhri mi nga xam ne moom moo nekk li xadis bi nii. waaye nag jumhur foofu dañuy wuute, jumhur dañuy wuute ñoom ku mel ne mazhabu shafii ak abu hanifa ak ahmad ibn ambal ak awsaai ak thawri, ñom dañu wone musafir sa bu duggé andak imam bo xamné muqim la day mata julli ga donté dago fekk jotaay bu mujjiba kan musafir kon sa bu andé ko xamné muqim la donté dago fekk tay mujjiba bu bawa day matal julli ga julli ñent rakka lolu moy ñu seen mesna waye nak mesna bi ñi ngi sukkunu ko ci hadith bi ni té lolu mo gën yoonu mana ndax bo xolé jumhur andon nañu ñom ca julli ga ñumuga kon té da bo xolé nanak ñaar julli ben la naka non it woro xo xamni wuti nañ ci binaan ci hadith bi ni ko xamne da nga and ak imam fek imam da defon ñumte lo xamne afa ngay dugg julli ga la ko defon ndax dalay wax wala dit li nga xamne mom la imam mali wax moy ne bu fekke am nga ab rakka ci julli ga boba ngay doga dab ñumte gogu na ana kon lepp lo xam da war imam ci xéti ñumte daf lay war mo xam fek nga ñumte wala fekke woko bu fekke su yudu khabbi salam ci mursa bi dang koy and ak mom bu fekke su yudu ba'da nga yexé ko bu semele nga do ko fay waye nak mursa bi dañ wax ne bu fekke nak amu ab rakka ci julli ga masal na nga ñu fek imam jotaay tay muju boba kon bepp ñumte bu mu def dula war lool me mursa wal imam malik naka no moy waxi al awza'i tanako naka no moy waxi laysa ibn sa'd waye jumhur dañu wuté ak ñom ci lool jumhur dañu wané ko melni mursa shafi'i ak ahmad ak wa kufa muy abu hanifa ñom dañu wané ne imam mom sa bo andé ak mom ci julli ga donte amu ab rakka ci julli ga bepp ñumte bu mu def daf lay war da nga ko war sujud an ak mom lol moy ñom seen mazhab ay bo xolé mazhab bi mom bo xolé toujours mi ngi def di sukkandiku ci hadith bi ni xeyna lolou yenn la ci ahadith yi nga xamne wala bok ahkam yi nga xamne waro xam wuti nañ ci sukkandiku ci hadith bi ni wala bok ki nak lañu déggé hadith bi ni xeyna dañuy jall ndax bëggu ñu mesela di wax ay ahkam yu bari bari ndax day tax darsa bi day guddu wala bok duñu mëna avancer bu baax motax dañuy tuddi yenn yi rek yi dess xeyna ñi dañ ni dañ ko xam légi nak mu dess ba légui xaalif bi ni limu wax na dam nga braka légui abraka nak lañ koy dabé nak lañ ni dabé abraka ma nak lañ waxé né ké dam na raka balé nga xam masalan imam bo défé ñunté daf koy war comme niñ ko waxé légui nak no amna julli mbolo momu waxon légui julli mbolo sax dana ci ni war ndax am nga ngéné wala dék légui dabu braka li nga xam né mom la jumhurul fuqaha wa ta jappal né al mazahib al arba'a ci loolu lañ nekk moy dabu braka moy bu féké ruko nga and ak imam kon képp kon nga ñu fekk imam di ruko nga daldi kabbar al mal daldi kabba daldi ruko ba deugëral say loxo ci say beti wum ñëk imam di yëkëti waat yëkëti ko ci ruko ga xamal ne dam nga rakka boba képp ko xamne da nga ñëw fekk imam ruko ba agal xamal ne rakka boba deboko donte sujud nga and ak mom loolu jappal ne moy mazhabu malik moy mazhabu shafi'i moy mazhabu abi anifa moy mazhabu ahmad ibn hanbal moy mazhabu sufyan ath-thawri moy mazhabu al-awsa'i moy mazhabu ishaq ñoo ñep lool may den mazhab mais nak téwul amna ci worom xam xam ni ñu wax ni manam du sart nga ruku and ak imam sart ba moy nga ñew fekk ko muy ruku ñom dañu wone ni bo ñewon fekk imam ruku mais ñeek ngay kabar bay and ak mom imam yëkëti ko na ci ruku ba téwul dab nga rakka bobu nono loolu amna ci worom xam ñu wax ko ci melni laysu ibn sa'd ak ñeneen ko ci melni ibnu abi layla loolu moy mazhabam naka nonu moy mazhab zufar mi nga xam ni donga kenn la ci dongay abu hanifa waye nak sen mesna bobu da wote jumhur lañ wax moy ne abraka mo yang koy dabe ci bu fekke da nga ruko andak imam legi nak limata baye xel fi moy bu fekke da nga wax dañuy ñew ci dab nga waxtu wa dab wala bok dab nga ngeenelul julli ga li nga xamne mom la jumhur wax ngi sukkunu ci hadith bi balek moy li ñi tuddé ngeenelu mbolo bala nga ko am faaw da nga am rakka ci julli ga waye masala ñew rek fekk imam bi taxé lolu taxula am julli mbolo lol dalil ba ginaaw bu ngeene hadith bi dalil bi moy ne kep ko xamne umu rakka ci julli mbolo ba koku man na ba mat fenen julli mbolo lol day war ne kon amu julli mbolo ndax bu ko amu do ba mat la preuve moy kep ko xamne xass nga amu rakka and ak imam sayyidu ba mat kon dalil la ci ne kon bala nga am julli mbolo moy julli mbolo gogu ñu waxon nane dañ koy ful ba ñaar fuk daraja girom faaw da nga am rakka mais ne teewul amna ci worom xam xam yu bari ñuy wax ne lolo du jup sart ndax ñanu li ñi feñu sokku ni ko rek don di lolo sa xel nga nako moy nak ngeenel mom suñu borom moy ful ku ko neex wala bo ngeenel lañu wax ne ci hasaba yene nit ki lay doon nga xamne masal netti lañu jile ci abo xore rek nga xamne mom mo netti la hadith bi mo xamne kep ko xamne da nga ñew fekk nit ñi julli bagal mais juugé guñu fa non julé ak nga julli mbolo da nga la dugg ci ful ge ñu waxon naka non jele nañ ci ata ibn abi rabah mom ci abtabi'i la mo xamne kep ko xamne da nga genn sa kër taw julli mbolo mo la taxaju am nga yoolu julli mbolo donte na nga fekk mbolo mu julli bagal ba dem sen yoon naka non jël nañ ci abi wa'il ak sharik mo wax ne kep ko xamne dam nga taye ba mujju ba dam nga ngeneel mbolo ma نحن أبو سلمة مين هذا من نتلا حديث بيني أبو سلمة ابن أبي عبد الرحمن ميني مو من واحد لهم النون نكيب قوام لنا جن سكر ديك إمام دي سلمة دون تدبو جليجا دمو جلين بالما واي بوخ على ابن عبد البر وانا لولو نيم نكو بنا كي حسب يينك دوم آدم جي واي بوفك لول لول لي وهم سين بروم من نافل من نافل الكوكو نيك حسب حسب يينم ولي خان موي فق موم nga xane mo ni meuna degg hadith bi moy rek ñu wax ne kep ko xane amu ab rakka ci julli ga xamale da bo julli mbolo ma ko na xeyna hadith bobu mo ni sey taxawlu fofu xoma gudal nañ joxoma li doye ñu jalla ci benen hadith bi hadith bi nga xane mo moj tege moy hadithu fuk ak juroom benel bi wala bo hadithu fuk ak juroomel bi mo wax ne wahadathani waxon nañ ne hubaydillah mom moko wax mu jele ci bayam yahya han malik an nafi an abdullah ibn umar ibn al khattab kana yaqulu اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده حديث بي مال لفكو جيلي سي نافع مو واخني ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب دانا واخني اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده ركعه في مين جوب الركوع دا فاخني ابو ركوع بو فكي دا لا فات خمال ني سجود با فاتنا لك دونت ديف نكو لولو داي ديلو سي لي نيوخون لغي سي غيناو سي ني ورا خام دانيو ووتي ناك غاي دابي ركعه واخون ني ني جمهور لي واخ موي ني اب ركعه يانكاي دابي تي بو فكي دا غا ركوع اند امام مي ركوع بو لا راوي xamale rakka bo warona nga donte da nga suul an imam lol la ibnu umar di wax ci asar bi ni kon abdullah ibnu umar da bok ci ñi nga xamne dañu japp ne kon ab rakka yam koy dabe ci bu fekke da nga ruku an imam to lo waxon nañ legene moy mazhabu jumhur naka nonu waro sahaba yu bari bari lolou moy seen mazhab ku ci melni ibnu umar mi nga xamne mo wax li ni naka non netti lañ ko jide ko ci ali ibn abi talib ak ibnu mas'ud ak zaid ibn thabit te naka nonu moy mazhabu jumhur kon isa fatat rek kan jappal ne fofu abru kon la ci djublu kon hadith bobu day melni xena jirul taxaw ba ni hadith bi tege wa hadathina an malik annahu balaghahu an abdullah ibn umar wa zaid ibn thabit kana yaqulani man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-sajdata li waxani annahu balaghahu li lañ tudé balaghatu malik annahu balaghahu day yeg rek dadi hasan isnad bi nga xam de djey yeg dane balaghani an nangam ndax ku ne xamna ne imam malik fekku fi abdullah ibn umar bu ko fekkon ne gab tabi'i imam malik tabi'a tabi'a la kon hada lepp lu netale jele ko ci abdullah ibn umar lol day wonane kon amna ko dox sen digeunte mais bo xole fi tuddu ko li nak buñ delo ci ahadith day waxne li da'if la ndax ki dox sen digeunte xamuñu ko kon hadith bi munqati' la ta munqati' da'if lay doon bekk rek ñuy xam kan mo dox sen digeunte wa ni nga waxe won ca darsu bu ñëk ba moy ne mbolem balaghat yi ñew ci muwatta ibnu abd albar ku siw la mom mi fi jige 463 mom geesuna yépp ba jokkale ko ci asani jo xamne yu wër la ci téréem bobu tuddu at-tamhid lima fi al-muwatta min al-maani wal asanid mom mol nañ ko mu toll ci ay 24 mujallat da nga jige ci yo xamne no lay toll lu mëna xew kon ay yu wër la balaghat yo xamne yépp wër la manam ibn abd albar ñenti hadith rek la waxon ne manam mom gisul seen isnad manam munuko jokkale mais ñenti hadith yoy ku ñu wax ibn salah nga xamne mom mi fi juggé 643 la fi juggé mom mo jokkale ñenti hadith yoy ci jus u wax daf ko taale fi ngeer lolu ngeer jokkale ñenti hadith yoy nga xamne ibn abd albar neena gisul seeni asanid kon mi ngi non legi nak hadith bi lim wax moy malik neena joté nako ne abdullah ibn umar ibn al-khattab ak zaid ibn thabit ñu ñi bay sahaba lañ ñu siw lañ ñu xam lañ zaid ibn thabit xamiss nako bokon na ci nga xamne ñu dal bindal wahyu yeen def salama bokon ci waro xam xam sahaba yi bokon ci ñi gëna deg miraf afradukum zaid ni hadith ba ñewé ñu ma ñi dañ wax ne man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-sajda manam kepp ko xamne dab nga abur ko dab nga julliga sadde gogum mi fi djublu julliga min babi tasmiyatil kul bismil ba'd kon balek day del wati manam nak ngay dabe rakka kon ñum ñaar ñi moy ñaari sahaba yu maggi ñeneñ ab rakka yam koy dabe ci bu fekke da nga ruku and ak imam motax man kepp ko nga dab ruku nga xamal ne dab nga julliga riwaya bi ni la ñëwé man ni la ko yahya netti waye bo démé ci riwayatul qanabi ak ibnu bukayr ak ñu bari ci netti muwatta dañ ko netti kana yaqulani man adraka ar-rak'ata qabla an yarfa'a al-imamu ra'sahu faqad adraka as-sajdata xana mo gëna lër moy gëna lëral makna mi moy képp ko da nga dab rak'a ba ñëk imam bi yëk ci bopam ci ruko ba xamal ne dab nga sujud ba wala bo dab nga julli ga kon jappal ne lolu moy mazhabu jumhur taxawon nañ wax ci ñi nga xamne masala ñom ñoy ci wuté nga xamne ñu wax ne masalan aji wowul masalan ngay ruko waye mujarradu dam nga imam muy ruko rek xamna dam nga julli ga netaleen jele ci Abu Huraira mu wax ne man adrakal khawma ruku'an ya'taddu biha way asar bobu ibn abdul bar neena wirul na isnad bi fihi nawar ay lu mëna xew kon amna waro xam ñu wax ku ci melni lays ibn sa'd o tudu nañ ko ci ginaaw ak ku ci melni zufar ak ibn abi layla waye dañoo wuté jumhur naka noni sax amna waro xam ñu wax ne képp ko xamne manam jang fatiha nga da la raw ci julli ga xamane rakka bobu de bobu nga xamne ñom dañu wone ne bu fekkon masal da nga ñew fekk imam diruko nga and ak mom mais fekki wo ñang ma rakka bobu fatna la mais wax joju mom da'if jiddan mana shadh la dafa wuté ak wax yi ñep waro xam yep wax joju ne japp ne da'if la jo xamne la yu'taddu bihi donte amna ci waro xam ñu ko waxon kon li wër nga xam masal sik amu ci moy jumhur ma rakka yam koy dabé ca ruko nga lima ta baye xel fi nak moy dabu rakka gi fi ñing ci wax manam dab gi nga xamne moy dam nga ngeenel la wala bo dam nga atam julli ga bokut ak dabu waxtu ba nga xamne moy ñewon ci benen hadith ba mana da rakata min as-subhi goga nona fofu dab gu mom faaw da ngay julli rakka bu ma seuk da ngay julli rakka bu ma seuk manam ruko sigi sujud ñaar sujud ba juk taxawat kon lolu ci mata leral la bo le ben ci al-muntaha bal baaji mi ngi ko fay leral ci sanho ba di wone ne dabu waxtu bokut ak dab ngeenel mu julli wala bok atam julli na bu fekke dabu waxtu mom faaw rakka bu day ma seuk masalan jigen ji nga xam masalan dafa amone ngant gina bam labé ñi xol ba xam julli ga war nako wala deet fa dañu xol ba xam ndax man na julli ab rakka bo buñ koy xol rakka bu ma seuk mo tax ñi wax manam ndax man na julli rakka bu ma seuk bo xamne day ruko si gis yu ñaar ci wala deet kon dabu waxtu fofu rakka bu ma seuk lañu xol bu fekke ne dabu julli wala dab ngeenel julli wala dab atam julli mom ruko ba doyna lolou farako bobu nga bayiko xel hadith bi ci tege mo wax ne wa hadathani yahya an malik annahu balaghahu anna ba hurayra kana yaqulu man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-sajdata wa man fatahu qira'atu umil qur'an faqad fatahu khairun kathir naka nonu lim netal jele ci abu hurayra moko lam netal jele ci zaid ibn sabit ak ibn umar ben la kon dana giru taxaw le li wax nak wa man fatahu qira'atu umil qur'an faqad fatahu khairun kathir de wona fi ne masalan am nga ngeenel mbolam lolou tekkiwul ne masalan ya ki nga xamne da fekke julli ga yep yene tolo motax mo ne kep ko xamne jang fatiha da ko fat koku yiwu reuy fat nako bo demé ci al muntaha wal baaji day wone ne manan ki nga xamne dafa dab ab rakka ci julli donte dañu wax ne manan dam na ngeenel mbolam lolou tekkiwul ne mo ka nga xamne mo fekke lepp julli ga ñoyam dede mu ñoyam ndax ki nga xamne da fekke ben rakka kep ci julli mboloma da ke nga handa fek ñent rakay yep mu ñu tolo ci ngeenel donte ñuy ñep am nañ julli mbolo loolu nga bayiko xel loolu likoy deegal moy li Abu Hurayra wax ne yep go xamne Fatiha kep da la fatin julli xamal ne yiwu reuy fatna la donte ne waro xam xamni am nañu leunt ci loolu nu meuna nekké a madama julli mbolo dañ koy ful ñaar fa dara ya juroom te buñ ne julli mbolo kon day melni kon ñep wara tolo ci dara ya ju joyu nonu légi nak buñu bëgg ko wone ne ki xam da julli lepp julli ga du yam ak ki xam da julli len julli ga boba ngeenel lolu lan ngeenel lay doon ko ci melne ibn waddah ak ad-dawudi dañuy wax ne ngeenel lolu moy manan ta amin gi nga xamne mo ne kon ci julli ga amin gi nga xamne bu imam waxe wala dhali amin go ngay wax amin da bari ngeenel ndax amna hadith yo yende bi dafa xane bu imam waxe amin de len wax amin ndax kep ko xana aminam da tombe ak aminu malaika yi ñu jéggol ko ay bakaram yépp ñu ne ngeenel lolu kon moy ngeenel lolu kon ki xam da fekk julli gi yep mom ngeenel lolu la lay eppele man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kon kep ko xamne lim la kep ku la upp lum julli ci ay rakka rek ci mboloma kon boba mo lay upp ngeenel ci julli gogu nana buntu bi tege mune babu ma jaa fi duluki shamsi ila ghasaqi al-layli manam buntu bi day wone lay bi nga xamne man alquran di wax aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa quran al-fajr inna quran al-fajr kana mashhuda lay bobu dam ci waro xamni jappane lay bo waxtu julli julum mom lay wax mo imam malik koy beral buntu mom nak da bokku ci ñooñu da bokku ci nga xamne jappane waxtu julli julum mom lay wax mu rodal fi nak ñaari asra yo xamne ben mi ngi ko jele ñu abdullah ibn umar bané mo jele ko ci abdullah ibn abbas ñoom ñaar nak bo demé jall muntahabal baagi da wone ne ñoom ñaar seeni wax ci luha hujjala ndax masala bi bo xolé masala lughawiyya la adduluk moy la ndax duluk moy firi jante bu recce manam sawal wala bok durok jante bu so lay tekke legui nak abdullah ibn umar mi mu ndey waxam ak abdullah ibn abbas ku ci nek ay waxam hujja la ci luha niko albayji waxe ndax ñoom ñaar nek li nekay xarab sax doyna waye boole ci nekkon ño xam ñu am xam xam lañ nek ño xamne ay sahabi lañ ndax bu fekke waxe imrul khays ak nabiha nga xamne ci jahil lañ nekkon bu fekke ñu seen wax ci luha hujja la kon rawant na ñi nga xamne mum dañu boole nekay arab comme ñoom naka non boole ci am darajatu suhba nekay waram xam xam bokon ci fuqaha wa sahaba mo ra kon seen wax fi mom la indi ngir laye ko mom lim japp ne lolou laye bobu ci waxtu juroy mom lay wax asar bu ñeek mun hadathani yahya an malik an nafi' an abdullah ibn umar kana yakhulu duluku ash-shamsi mailuha ne asar bi mu ko jele ci nafi' mu jele ko ci nafi' mu wax ne abdullah ibn umar neena duluku ash-shamsi moy mailuha manam duluku ash-shamsi bu ñu waxe moy jante bi bu recce ci waxtu sawal lolu moy duluku shams kon akhimi salat duluku shams lolu zawal la ci djublu ndax bo demé yal muntahawal baye wala duluku buñ ko waxé moy janté bi sa bu rekki rek lolu duluku la ci luha manam bu féké lughatan baat bi duluku buñ ko waxé moy janté bi sa bu rekki rek mo xam da rekki ci waxtu sawali naka nonu bu yëkëti ko am mètre ma fi fofu ñu soppé ñu ko fa jullé ci waxtu mbolo lolu duluku lay tuddu naka non bu demé ba tolok sa takner lolu duluku lay tuddu naka non bu janté bi soyé lolu duluku lay tuddu bu féké lughatan waye bu fekke fi nak ci laye ba mom lolou mo amou wote ndax gañu fixé ko won ci né duluk mom ci loxa day firi jant bu reti ci waxtu sawal naka non day firi jant bu sok waye nak ci laye ba ndax la len djublo la jet lolou mo andi wote gi comme ibn umar da japp né lolou ñi ngi djublo waxtu sawal ndax bu fekke waxtu sawal la lolou moy mëna duggal tisbar ak toksan nga xamné kon laye ba da lambo djuroom djulli yeb na xemi salat li duluki shamsi de lambo tisbar ak toksan ila ghasakh al-layl mulambo timis ak ge wa quran al-fajr da lambo julik suba nga xamne kon lay bi ñu firé duluk fofu muy tisbar mo gëna yey ñukoy firé jant bi so nga bu fekke dang ko firé jant bu so boba kon tisbar doksan du dugg ci bir lay bi lool nga xamne mom la ibnu umar wax nekul ni mom re mo wax ci sahaba yi amna ci ñeneen ñuko wax ci sahaba yi ndax netal ñu ko jëlé ko ci abu hurayra naka nonu abu barzata ak mbolo ci ay tabi'ine nga xamne japp ne duluk mi ngi waxe ci lay ba fofu moy rectu jant ci waxtu tisbar nakono hadith bi nga xamne masalan mawquf la nga xamne malik mi ngi jël nafi mu jël ko ci abdullah ibn umar nga xamne ci mom lako waqfu salim ibn abdullah natal nako jël ko ci baye abdullah ibn umar mu jël ko di yendi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kon day nek marfu lolu ibn mardawahi natal nako tan xono ni bokkono li deegal ne duluk buñ ko waxe moy zawal ci lay ba moy hadith bi nga xamene yentou dafa waxane atani jibril li duluki shamsi hina zalat fa salla bi adh-dhuhra moy hadithu imamatu jibril amna ci turuq yo xamne riwaya bi no la ñewé ishaq ibn rahowi netal nako ak ibn mardawahi ak bayhaqi atani jibril li duluki shamsi hina zalat kon lolé wanane duluki shamsi biñ ko waxé fi moy jant bi bu recce ci waxtu tisbar kon buñu sukkole ko ci lolé lepp kon day gëna deegal ne kon duluki shamsi biñ ko waxé moy waxtu sawal waye nak wote la ndax amna ci waro xam ko ci melni abdullah ibn mas'ud ak ko ci melni sayyidna ali ibn abi talib ñom dañu wanene duluku shamsi moy ghurubush shamsi manam moy jant bi so lol nak mo buñu ci sukkuli kon mu kon lay bi du lambo waxtu julli jurom yep waye wax ji ñek yi dal mo la waro xam yi bari bari leungal ndax mbolo ci tabi'an leungal nañ ko imam malik mom ci ñu la bok ndax lol rek moy mëna tax kon lay bi mëna lambo julli jurom yep nak ron hadith bi ci tega wat danak lol lay wax mo wax ne wa hadathana malik han daud ibn usayn qala akhbarani mukhbir anna abdullah ibn abbas kana yakhulu duluku ash-shamsi idha faa al-fayu wa khasakhu al-layli ijtima'u al-layli wa dhulmatuhu non malik mo natale jele ci daud ibn usayn mu jele mo wax ne akhbarani mukhbir nak war xam dañ wane ne koku hikri bala hikri mawla ibn abbas li tax mo akhbarani mukhbir xeyna pa dana ci ñew inshallah mo xane abdullah ibn abbas neena duloko shant biñ ko waxe moy idha fa al fayu moy jant bi bu reccé ba yëkëti ko lu mat qasab lolu moy al fayu kër go lañu tuddi al fayu kon jant bi bu reccé ci waxtu sawal ba yëkëti ko lu mat qasab lolu lañu tuddé duloko shamsi bu fekke gi nga xane moy yu alquran bu fekke wa khasakhu al-layl nak lolu moy guddi gi bu démé ba lëndëm gi dali dajilo ma bu démé bu guddi gi ñew kon lolu day tekké ne kon duloko shamsi kon day lambo tisbar toksan khasahu la la moti misage wa quran al fajr nek julu suba nga xamne kon sax ne kon ci ibn abbas ak abdullah ibn umar ci ne laaya boobu muy akhimi salat du loki chamte day lambo waxtu yi waxtu juromi kon imam malik dafa dugal netali lim netali ci ñaari sahaba yi ngir layal lool wonane du loku chamte kon muñ ko waxe ci laaya ba day lambo julli kisbar gilu toksan ghasakhul layl day lambo timisa ge li nga xamne moy qur'an fajr lambo suba nga xamne kon laaya boobu ben la ci laay nga xam day wax julli juromi wala waxtu julli juromi ci alquran donte ibn abd albar day wonane manam lolu fihi nahar nax ben rek wuti amna ci nax ñepp depp won ci ne dulok moy sawal am jappane moy jant bi so ta lu ci nek luha daf koy nangu nax dulok buñ waxe ci luha de lambo sawal di lambo jant bu so waye donte ñe lañ deugale seen wax yi lolu xel nangula motax kon ci alquran mune menesu am khata ci ne waxtu julli juromi ma nga jant lolu mom menesu ci dogu manesu je dogo li leer dal moy ne julli juroom mom dafa ñew ci alcorane lo xamne mujmal la li nga xamne mom moko leral nak moy yeenu salama ci hadithu jibril ba bam ñew jangal ko waxtu julli ak nak dañu julli legi nak ma ñew ci isnadu hadith bi awwalan dawud ibn husayn mi nga xamne imam mal do net ci lako ci mom dañu wuté ci nax ma fekkala wala det li nga xamne mom ngay japp re moy ne mbolo ci ñi nga xamne moy hulamaul jar wa tahdil wan nañu fekkala doyna ci rek imam malik jele ci mom netali jele ci mom ci imam malik wax nañu mbolem ay serigne ñepp ay fiqa lañ bam dess abdul karim ibn abul mukhariq lolou doyna ndax nonu ibn ma'in wonena fiqa la ak ahmad ibn ambal ak ibn ishaq ak nasa'i ak mbolo wonena fiqa la tan nak non ashabul kutub sittay ñepp genn haditham bukhari muslim ñepp waye nak teewul am ci waro xam ko ci melne abu hatim da wonena nekul fiqa ndax dañ ko rantou mal ci ne mom da bok ci ñi tuddi al khawarij naka non al baji waxna lu mel non warana haditham munkar la ndax dañ ko tumal ci ne ab khawarij la na da bok seen njit wa ibn hibban day wonane man donte mom bokon na ci khawarij way nekul ko xam da lan wote demé ci lola ndax bo jangé musalaha dañ wote ci ko xamne ab mubtadi la ndax dañ nangu haditham wala jeet da ñu jappane desul nangu haditham mutlaqan ci ñoyu jappal ñoy minorité ñi nga xam ñu ëpp moy dañ na lay nangu haditham li fekk nekkul ko xam day wote jëme ci bidam wala bo mu nekk la hadith bo xamne day dëgeural loolu mu nekk bu dul loolu def na ko nangu motax bo demé ci as-sahihani bukhari muslim ñom net lañ ay ño xamne dañu dantu mal ci ne ñom dañu bokk ci firaq yoy nonu mom mi nak ci kan ci ñu la bokk kon haditham hadith bu wër la légui li wax ni akhbarani mukhbir min ci yubli hikrima mawla ibn abbas hikrima nak mom fiqala ci waxi ulama wa jar wa ta'ala ñu bari bari dañu warane fiqala manam ku wor la ku ñangu haditham nekkon alim nekkon ko am xam xam tafsir nekkon mawla ibn abbas waye teewul da am na ci yenn ci waro xam yo xamne ko dan tumal ci kadhib ku ci melni sahid ibn musayyib neena li tax imam malik laqatu wax akhbarani mukhbir moy ne li sahid ibn musayyib don wax ci mom lool motax tudul turam waye wax ju dhaif la ndax ibn abd bay wonane bu fekkon lolo kon dugo tuddu ci ben yon ci tere bi te bo demé ci kitabul hajj imam malik tuduna turam natali jere ci mom kon lolo waruluko kon li gën yone manam moy ne kiko nebu turam moy daoud ibn al-husayn mom mo nebu turam wax akhbarani mukhbir legi nak bo demé ci ibn ashur day wonane li tax daoud nebu turam liko waral moy da japp na xeyna bu ko tudon wax hikrima imam malik dunango haditham ndax lolu ñu ko dan tumal mom liñ nar wax ci mom lolu motax na murad koy nebu melne kon daf ko warlu mom warlu ne man kimako jele ko commandul ndax xamna ci imam malik ni mom dana nangu mursil ko xamne fiqa la ndax fiqa bu fekke dafa def irsal liñ tudde mursal imam malik dafa dana nangu bokkane ñi nga xamne nangu mursal motax murad nebu turam wax ni akhbarani mukhbir bo fe dadi warlu ne ci kimako jele koku fiqa la ndax xamna ko bu baakha baax motay imam malik dadi doylo lolou wonane kiko netali fiqa la murad doylo ibham gogou dar koy netali wax akhbarani mukhbir wa xalay nga waro xam mi tudu fi nañ ki xam ci mom lako jele dama hikrama ta hikrama li wëj waro xam moy ne fiqa la ni ko don jarxu ñep ibn abd bar day wonane manam saqul li ngay tumal amul kon bu fexey na ma def na taxawlu fofu di jéggul baaxa baax ci leçon bi xeyna bu fekke ñakana leer wala bok mu xawu gud wala mel nonu ñing ci jéggul baaxa baax ina uridu illa al-islam masra'tu wa ma tawfiqi illa billahi tawakkaltu ilayhi wa nib jere ngeen jef hadithu 'anil
0: mawla as-samadiyya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-'ilmun nafi'a li xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.
3: Nous sommes les deux de la Jara. Nous avons fait des choses. Ba takaliko ak Cheikh Sidya ak ya xew ci digeenti bi yeb ba serigne ba nek fa nga xamne moy sarsara dir bam fa nekke ak ya fa xew yeb ñoo ngi yemon ci fi nga xamé ne serigne bi wona mak mu bax bobu di serigne Ibrahima Dior Amar mu yoni won ko téré bobu nga xamné moy muahibul ladunya fi qatsalani nekkon téré bo xamné serigne bi daf ko mokalon ci deñum waye gëjoon gum ko gëjoon na jang taxone na mu doon geussuat ba xam mokal gi werna taxone mu sak won ci mag momu di serigne ibrahima dior amar ngir mu reul ko tere bi ne ko nak nang ko wëral gannar gep soko wëlé gannar ba jéxal gannar te gisuloko ci borom xam xamé ak jaakatu tere yi ma ngi lay diggal nga jall ba ndar so jallé ba ndar nak nga wër ko fa ci borom xam xamé ak jaakatu tere yi ba jéxal te gisoko man nga dal ñibi ci wat sarsara ci non nak la ko serigne ibrahima dior defé comme ni ko serigne bi santé nonou la serigne ibrahima dior amar momu daldi wër téré bi wër ko ca ganar wër nako ay bis yu takku waye mënta gis téré bi nonou la jallé fa nga xamné moy tandar mu wër ko fa itam biir bu yagg mënta gis téré bi gisul ko fenn ci jaakat téré yi mu amon ci jaxlé lol nak ba nonou nit mu daldi wagneeku bami wagne ko mu jaar ci dekk bu ñi wax jarar ndax jarar bobu dafa nekkon ci yoon wi bo joge fi nga xamne moy ndar di jëm mauritani kon mënu won ñak mu jaar fa bu fa jaaré nak nonu mu dal di ne comme jaar na ci dekk bi ta amna fi wëlëré wo xamne bayam ak sama baye ñoo naan and ay xarit lañu won moy kër Mohamed Hafiz bobu nekkon borom xam xam Seigne Ibrahima Dior Amar bobu bayam dafa daan ñew ci kër gogou di and ak mom te bobu mo ngi nek xalé mom Seigne Ibrahima Dior Amar bu fi baye Moussa na ñew and ak mom da fi daan fekk mom moromam bo xamne mo ngi tuddu Mohamed Boudin nek doomi Mohamed Hafiz ñom ñaar ñu nek ay morom daan and di waxtaan ni seen baye xarito ñomit non lañu nekk ay xarit biñu nekk xalé taxon nak mom Seigne Ibrahima Dior Amar mu ne na fa jaar kon ziar ko comme ma ngi wagne ko bamu fa jaaré fekk baye Seigne Ibrahima Dior Amar mom nerawna bu yagg fi nga xamne itam moy Mohamed Hafiz momi nerawna nga xamne ñoom tout tank yoy ñoo fi dess legi nek ay mag mu jaar fi ngir jaar ko ba mu fa jaaré mu fekk ki nga xamne moy Mohamed Boudin ci kër ga mu teral ko dalal ko ñu tok di waxtaan wax nañ ne ci biiru seen waxtaan bobu ci lako Seigne Ibrahima Dior Amar xamalé ne ko man day dafa am téré bo xamne ku tedd gi Cheikhul Khadim moko mom ko yoni won ngir mo wutal koko téré bobu nak wërna ko ndar gep awuma ko lu jitu wërna ko Mauritani awuma ko fa mo wër ko ndar awuma ko motax mané na suma jaddé fi na la ko waxalé ba xam yoro ko ba fa jaddé nak ngir ziaré lako won ngir ziaré ko moko taxor juk wayé mom Serigne Ibrahima Dior Amar dafa sakku ci xaritam bobu mu xolal ko téré bobu non itam sunu borom dal ci def mbir mu yéme nak ndax mom Mohamed Boudin mom dafa dal di juk fasasa di wër ay téréem ubbi téré bayam ak téréem yi di wër di xol ba gis téré bobu nga xamné mom la Seigne Ibrahima Dior Amar doon wër ko Mauritani ba mu jeex wër ko ndar gisuko yalla dogal ci tawfiq sunu borom Mohamed Boudin mom dal di koy jox bi nga xamé né mom Mohamed Boudin mom amna téré bi ginaaw bu mu toggé xalaat ba xalaat né téré bi war nako am mu jog dal di koy wër ba gis ko jox ko xaritam bobu di Serigne Ibrahima Dior Amar mom Mohamed Boudé nak dafa ñew and téré bi jox ko Serigne Ibrahima Dior Amar ne ko nak am téré bi nga xamné nak yang ko doon wër bobu ba légui mo ngi ni man amna ko waye nak mako joxal Serigne bi nga ne ko def na ko addi yonntu bi sallallahu alaihi wasallam te itam amna lo xamné bëgg na ko bu yagg ba légui te mënu mako am mu jafé ma lool té lolou su morom xamal na ma né ma man nako am ci sëriñ bi moy dama bëgg mu nuyul ma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nuyul ma cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu té buma leen nuyulé ñom ñaar ba nopi mu yonni wat ma nuyo bu juggé manam tontu bu juggé ci ñom té tontu bi nak bu mu nekk tontu kessé lol nak le mohammed boudine momu daldi wax xaritam bobu li serigne ibrahima jox amar ngir mu jotale ko serigne bi ci nonu nak lañu takaliko ñom ñaar mom serigne ibrahima jox amar ak xaritam bobu di mohammed boudine mu gungé ko mu daldi delu ta sar sara wax nañ ne mom mohammed boudine momu li taxone mu wax lolou ci serigne bi moy mom dafa nekkon nitu yalla ko xamne dafa don jaamu yalla ba ag ci ben niveau bu kawé ag ci étape bo xamné étape bu sari la wax nañ ñaan dafa agone ci étape bo xamné gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak gis cheikh ahmed tidiane lolu moko jafé won ndax lolu pour nga am ko faaw nga am darajatul mushahada te darajatul mushahada gogou faaw am ku ponkal ku kawé ko xamné mo la fay mëna agalé ba nga mëna jannu jëm yoy gis len ndax mom ahmed boudine dafa yoron dafa bokkon ci cheikh tidiane lolu nak taxone na mom ahmed boudine momu mu bëggoon ag ci dara jojoju waye bi nga xamé né xamna né sëriñ bi mëna ko fa agali taxoon bi occasion bobu ñëwé ci mom manam sëy ibrahima jox ramal ñëw ci kërëm wut fa téré bo xamné sëriñ bi moko yittéwo mom ci bopam dal dikoy yoni mu wër ko fu sori wër ko ci ay dëkk mënu ko am mom ki nga xamné moy ahmed boudine mu am ko ba nopi jox ko ci ak mbékté ak contente yaakaar né nak dina ci mëna jaaré am dara jojoju ci nonu nak la sakko lolou ci xaritam bobu ki nga xamne moy serigne ibrahima jor amar ngir mo jotali ko serigne bi lolou wax nañ ne mom serigne ibrahima jor amar bimu accé sarsara dox bu sori ndax digënté bi wax nañ ne digënté sarsara ak fa nga xamne moy jarrar ci dëkk bobu danaka bu matul 99 km danaka matna 100 km manam 100 km ndax sori gumu sori bamu accé mom ki nga xamne moy serigne ibrahima jor amar dafa fekk serigne bi melni ku koy xaar melni ku ko doon neganiku mu nekkon nak lu yeme bamu ñewé ba jox ko téré bi ba wax ko li nga xamné mom la ko ahmed boudine yonni ci mom serigne bi dafa daldi genn ab lettre famu togon fa sansa lettre bo xamné dañ ko bind ba kaské ko mu jox ko ki nga xamné moy serigne ibrahima jor amar ne ko tontu la ngi nonu delu ci ka nga xamné moy mohammed boudine daldi delu nga yebul ko lettre bobu ci nonu la serigne ibrahima jor amar dello ngir yebul ko lettre bi mu nekkon mbir mu yeme lettre bobu nak bo deme ci tere bu ñuy wax irwaou nadim muy tere serigne mohammed lamine diop dagana la ko fay fekk ñu bindu ko fa wax li nga xamne mom la serigne bi mo nekkon ci lettre bi nga xamne mom la serigne bi joxone serigne ibrahima jor amar mu wara dem ci ka nga xamne moy mohammed boudine te lettre bi boko tekke ci wolof moy serigne bi ginaaw bu mu waxe bismillahir rahmanir rahim manopi julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di julli ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne mohammed boudine askan wi nga xamne ci la bokku moy askan alawiyin mom ñata nek goor ak ñata nek jigen mbollem askan wi yep mo ngi leni xerel ak bepp jullit bu goor ak jullit bu jigen ne ko jotali na la ab nuyo bu joge ci mom dem ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam te yentou bi sallallahu alayhi wasallam fay nako nuyo bi te lolum mo ngi ci bind mom mako jox mu xamal ko itam ne ko jotali na la ab nuyo bu jëm ca cheikh ahmed tidiane te cheikhuna cheikh ahmed tidiane mom itam fayna la nuyo bi te lolou mo ngi and ak min mom nga xamne mom la la jox mu ne ko na nga xamne itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam teral na la teranga ju toll ni de sa baye fatu wale won bi sa baye di fatu teranga jamu amon ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam na nga xamne bis ni tay am nga ko te itam ñaanal yalla sunu borom ak ci barke bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu doli sa baye njegal doli ko barke ak yermane fa mu nek te itam ñaan na yow mi nga xamne yaay domam di dundu sunu borom doli la tawfiq doli la barke mu ne ko na nga xamne itam cheikh ahmed tidiane neena xecc na la ci bopam ba nga sess ci mum rek te itam jox na la wirdu wo nga xamne moy wirdu tidiane ba nga xamne kep ko xamne jele na wirdu bi ci yow day melni man cheikh ahmed tidiane mala ko jox kep ko xamne itam jox nga ko wirde bi mu yor ko ba mu yag mu jek jek mere la dal di baye wutre bi baye ko ci yow dem wut ko ci kenen nako wor ne dotu ko am ba faw ndax kuko amé ci yow rek day melni man ma ko jox ba nopi ci bir mbind mi cheikh ahmed tidiane ne ko kep ko xamne japp na wirde bi ci yow jox nga ko wirde tidiane mu teye ko tebu deugar ba faatu fekk sima fi su boba dina ko duggal ci bir karange ñi nga xamne wudduti yaan lañu top ba taxé fekk sima fi ma and ak ñoom duggu bir aljana radiyallahu anhu ci nonu nak la lettre bi démé chamati yaan dal ligi wax ci lettre bi ne ko ma ngi lay séral ci mbolam julli ju goor yi ak julli ci jigéen yi ak mbolam mindeef yépp ne mbinn mi man cheikh mati yani mako bind te yentou bi sallallahu alaihi wasallam momako isa ma diko bind jaar ci loxoy kenn ci sama loxoy bop la mbinn mi la la bind yow mohammed boudin muy mbinn mu wer bo xamne man mako bind caché ko mu nek nak kemtan gu reey go xamne kemtan munu ko wessu xel munu ko doj ndax digeunte cheikh mati yani ak cheikh amadou bamba khadim rasoul digeunte bu sore la ndax fekante wuñu jamono danaka ay ati at doxna sen digeunte kon bu lettre bi jugge ci cheikh amadou tidiane jaar ci cheikhul khadim khadim rasoul wara dem ci ka nga xamne moy talibem bobu di mohammed boudin war na nek lu yeme ci nonu nak lañu jëlé lettre bobu ki nga xamne moy seigne ibrahima dior amane ma andi won lettre bu ñëk ba mom la serigne bi joxat lettre bi nga xamne moy tontu wi jugge ci cheikh amadou tidiane muy lettre bo xamne ci mom la jugge mu wara dem ci jarar ngir yebul ko mohammed boudin bimu ko yebule ki nga xamne moy ahmed boudin dal di ko jox lettre bi mo ahmed boudin bamu ubbe lettre bi ba lire ko ba nopi moy lettre bi ma don leral legi ki nga xamne moy ahmed boudin dafa daldi melokanam dafa daldi soppeku manam dafa mel dal ku amuk jill ku danu jill nek ci hal bu yeme jëmam daldi soppeku men dal nekotul mom kenen la wax nañ ne ci melokan bobu ak hal bobu ci la sax ba ni mu genné aduna radiyallahu anhu mom mohammed boudin nak nonu la nekké ci hal bobu ak état bobu and ak mbekté mu réy ak contente ndax limu bëggol lepp amna ko ci nonu nak bi nga xamé ni jotay bobu jeexna ba serigne ibrahima dior amar delu buñu doxalaté ab dir bu gatt ci la ahmed boudin dal di génn aduna dem ci boroma mu ahmed boudin bi mi génn aduna moy fekk serigne bi ci sar sara wax nañ serigne bi bobu dafa julli gé ba nopi dal di wo lén ci mbolo lén ci magi mouride dafa nekone mo wolen ci ñom ngir yoni len bi mu len wowe ci waxtu wo nga xamne jul nañu ge ba nopi mu waxtu guddii serigne bi neen dama bëgg ngeen demal ma ci jarar ndax ki nga xamne moy ahmed boudin fi may wax ak yeen mo ngi ci sukurat wara dem ci boromam manam mo ngi wacc liggey bu ngeen deme tawam ba fa nek ngeen jaalel mako bu ngeen mako jaalele dal liko jox ab qasida bo xamne mo ngi bind ay bayit neko na ngeen mako joxal bayit yoyu bu ngeen mako jallale bu nopi na ngeen mako joxal bayit yoyu wax nañ ne serigne bi daf leen dal di jox waccu way bu jek manam jox leen ay waru way yu gaaw ne leen nak waru way la bëgg ngeen war ci ngeen gaaw bala fajar gi di xar ngeen ag jarar te lu yeme nak ndax digënte jarar ak sar sar dafa sori information bu meuna indi serigne bi wax ko fatou mohammed boudin lu yeme lay doon lolou itam di wone itam tolu way serigne bi ak boromam ci non itam

0: serigne bi yone na ndaw fofu nga xamne moy jarrar ñu joggé ndaw ya joggé fa nga xamne mom moy sarsara ñew ci jarrar ginaa bo xamé né mohammed boudine momu genn aduna domam ji nga xamne moko wootu serigne bi yone ndaw ci mom ak kemtaan ci xew yeb bi nga xamne dom mohammed boudine joju lire na lettre serigne bi ak ndialam té lan mo wara wax serigne bi né ko mohammed boudine fatuna jamono bi serigne bi di yonne fekk na bobu la papam di sukurat kemtaan yoyu yeb nak doli na mohammed doomu mohammed boudine jojo mu xam tolluway serigne bi ci boromam te xew xew yoy jalle amna yenen xew xew yo xamne xewna fofu ca sarsara ben ci xew xew yoyu moy ben nar bo xamne mu ngi tudon mohammed fall alquran mohammed fall alquran bobu dafa nekkon nar dekk fofu ca ganar mom dafa bokkon ci askan wo xamne ay boromi xam xam lañ ay nitu alquran lañ mom mohammed fall nak yalla nattu ko xam xamam xelam naqari lol ba am njangam demewul non xam xamam tollul fenn manam amul dara ci xam xam alquran nak waxi nopi lol nak nekkon musiba bu reey ci mom nekkon ndam naqar bi ko gonona naqari ci adnam ndax ku ne xamna ne fami yoy nga xamne ay nitu alquran lañ nitu dina so ja ñaké xam xam gën ca niw xam xam bo sagantu soxna sax do ko am manam da ngay nekk ko torox ci ñom lol nak indilon na njaqare xol mom mohammed fall alquran bobu ci nonu nak mom mohammed fall alquran bobu bi mu toge ab dir nak ba deg ciowal serigne bi deg ñu ne amna serigne bo xamne nit ku ñuul la ko xamne dafa ñew ci dekk bi waye yalla may ko lol nak mu nek borom ijaba nek itam ko am ay may ci boromam bi mu dege lolou mohammed fall dal di gawantu ngir ñew ci serigne bi wax nañ ne bi mi ñew ci serigne bi dafa and ak ñaar nit ño xamne ñom itam ay yitte lañu andi ñaar ñoo ay nar lañ ñom itam ay yitte lañu andi ci serigne bi biñu ñew nak ñom dañu wax ne nañu dem xoli nit ku ñul koku ñuy deg ñu ne borom xam xam la borom wilaya la su fekke liñu wax ci mom deug la dinañ ko xam su lay du deug dinañ ko xam ndax buñu deme suñu soxla lañ koy wax buñu ko fajalé ñu xam na liñuy wax li nit ñi di wax ci mom deug la suñu ko fajalul tam ñu xam ne nit ñi dañuy wax rek waye koku daanaka xamul dara ci nonu nak la mohammed fall alquran bobu ak ñamu andal ñew ci serigne bi biñu ñewé ñu ziar serigne bi fekk serigne bi tok ñu dal di ko ziara jambat ko sen ay soxla ñaar ñamu andal ñoom wax nañ ne lañu wax serigne bi moy sen yitté aduna lañ ko wax manam walu wursak ak walu barké ki nga xamne moy mohammed fall alquran mom mohammed fall alquran dafa wax serigne bi ne ko man mom lima bëgg lén kep la moy alquran ju sat la bëgg manam dal nga mayma alquran def alquran ci man ma mokal ko mokal gu wër wër ci nonu nak mohammed fall alquran dal li léral serigne bi ne ko man dama bokku ci giir go xamne ci xéet bo xamne ñom ni lañu mel ci alquran dal likoy leral lepp ne ko nak ko xamne bokku na ci ñun ta mënul alquran danaka toroxna loolu tax nak mu bëgg nga mayma alquran solo mako ci may la suñu borom may ta nga xamne ñun dañ koy dégg rek bi nga xamne wax na loolu serigne bi dal ne ko te nga bëgg li sa morom yi bëgg bi waxe loolu mohammed fall alquran dal di sigi xol serigne bi ne ko luy loolu man waxna la limo bëgg nga ne ma te nga bëgg li sa morom yi bëgg serigne bi ne ko kon baxna nonu lañu démé biñu démé nak ñaar ñoo mom seenu bëgg serigne bi dal di leen koy defal leen ko dañ ko bëggé ki nga xamné nak moy mohammed fall alquran mom bi nga xamé né serigne bi wax na ko loolu serigne bi wax ko né ko dina la ko defal da ko né ko baxna dina la woowat biñu démé ab dir serigne bi dal di koy woowat dal di koy bamtu watal né ko ana lan moy sëk bëgg mohammed fall alquran dal di cey jaarat serigne bi né ko té nga bëgg li sa morom yi nga andal bëgg mohammed fall alquran dal di ko man loolu rek la bëgg wax nañ ne biñu démé ba ci ëlëk sa serigne bi dal di koy wolu wat ci ginnaw kër gi bimu ko wolo ki nga xamne moy mohammed fall alquran serigne bi dal di koy laaj lam ko laajoon mu tontu ko lam ko tonton waye bimu koy tontu nak mom mohammed fall alquran dafa mer ne ko serigne bi yow su fekente ne limo bëgg dang mako mën ta defal nga wax ma dem mo gën nga téema fi ma fi yagg bu nopi nga demo wax leneen lo xamne bëggumako ta man li la bëgg bu waxe lolou serigne bi nak serigne bi ko baax na kon man nga dem te negeeniko te degluma nonu nak mohammed fall alquran dal di dem dal di tok ngir negeeniko serigne bi deglu ko wax nañ ne biñu demé ci bis bi ba serigne bi julle ge ba nopi dafa dal di yonne woluko bi mu ñewé mu dal di ne ko yow yaay mohammed fall alquran mu ne ko waaw serigne bi dal ni ko dikkal ñu dem dal di koy leung bi mu ko leungé ne ko laqad amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ulqi alqur'ana yentibi sallallahu alaihi wasallam momu digal ngir ma solla alquran mu nek nak lu yeme bimu ko waxe ahmed fall alcorane dafa daldi tit serigne bi daldi japp ci bop bi daldi koy geussam daldi ko daldi koy wane ko iqra jangal bimu ko waxe lolou mom mohammed fall alcorane dafa tit waye fit wi dafa jek jek daldi dal xel mi daldi neex manam mom ahmed fall alcorane dafa nekkon ko xamne dafa nakari won xel fatiha sax mun ko won mokal waye fa sa dafa tambale tari mom sax likoy tari lo xam ko muy tari tambale ci fatiha di tari ci alcorane di tari ba am ñaar fukk egypte manam buñ ko xajjo ñetti xajj ben xajj bi tari nako bi mu tari ñaar fukk egypte nak pare ñak toy xep dal di dit commencé nak di pat pat di lox ndax li nga xamne tari nako ci jot nako tari ci alcorane yep daf ko mokal ci deñum dafa melni dañ ko bind ci deñ bi mu mokal ko lol nak yok ko mbekté mu reey ak contente bo xamne foko nat rek wess nako ci nonu nak lako serigne bi baye dal di nako demal demal nga don tok wax nañ ne non ahmed fall dem tok waye mo ngi ñak toy xep nak limu jota tari yep mu mokal ko melni dañ ko bind ci deñum ci ëlëk sa ci waxto serigne bi dal di koy wowat bi mu ñëwé serigne bi ne ko jotaat na ndigal ci yentubi sallallahu alayhi wasallam ngir ma solla alquran non mu teyat ci bop bi ahmed fall ak contane lol nak xol bi sedd guyu serigne bi gëssam ko dal li nga wax iqra isi bi mu yamon ñaar fik isi bi mu jotona tari demb mom la tambalé famu yamon fa la tambalé mo inama sabilu tambali nak di tari ba amat yenen ñaar fuk muy ñen fuk egypte manam dal non lako serigne bi jappo ci dirum ñetti fan mu tari kamil bi bamu jeex tak nonu nak la ahmed fall alcorane dal di mokale alcorane mokal gu yeme mokal gu jegi dayo nonu la ahmed fall alcorane mokal gu yeme mokal gu jegi dayo bolé kok nak serigne bi sol ko li nga xamne moy xam xamu diina ba nga xamne xam xam bi foko nat wessuno dem na ba foré ak kangé ñep dañ dañ ñew ci mom di geussu lenn ci xam xam ci mom mom ahmed fall alcorane ku si won la ci jamono bobu ñukoy dakante ré alcorane ndax mokal gu mako mokalon wax nañ ni wahyu gi ron ñew ci yentubi sallallahu alayhi wasallam diko sol alcorane façon bobu lako sayyidna muhammad digalé ku teddi ki cheikhul khadim mu defal ko ki nga xamne moy nar bobu ti ahmed fall alcorane lolu nak nekkon ben ci kemtan yi nga xamne moy kemtan ya xewon fofu ci sarsar jamono bi nga xamne ni serigne bi ma nga fa wax nañ ne itam serigne bi dir bi nga xamne ne mong koy nek fofu ci sarsara tok na bamu yag ba fi amé ab dir tok na bamu yag mu daldi jugge sarsara dem fa nga xamne moy jarrar ngi ziyara ji khabru walerem bobu di nitu yalla bobu di ahmed boudi ginaaw bu ahmed boudi genné aduna bamu dem ab dir serigne bi ñew na jarrar and ak lan ci mbolo ngir ziarra ci khabrom bi la wara serigne bi def lol nak moy serigne bi wax nañ ne bi mi ñew ganar di and ak ki nga xamne moy cheikh sidia bokon na ci liko sunu borom mayon digon ci ay xewal moy ne ko demal fofu ca ganar am nga ndigalu dem fa ginaa bo xamne tuba bi sakku nañ ko ba jaar lako cheikh sidia tombe ak serigne bi am ci ndigalu borom mom comme nañ leen ko waxe won bañuy départ serigne bi sunu borom daf ko xamal ne ko bo deme fofu ca ganar dafa bari ay waliw yu fa nek te cieur ya nga xamne mom lañ amé itam cieur ya exploiter wuñ ko manam cieur yu mag lañ am te cieur yoy jëfëndiko wuñ ko manam bari na waliw yu neubutu yo xamne seen cieur ña nga fa te kenn jëfëndiko wu lolu nak lako sunu borom xamal ne ko bo deme cieur yépp da nañ ko dajale jox lako ci kaw bo nango natu ya nga xamne mom lañ lay fay tek nonu nak bokkon na ci la taxone serigne bi dem ci jarar ngi ziyara khabru wali bobu ndax su joge jarar wax nañu serigne bi bu fu joge dafa baye dara lepp lu fa nek ci lu bax rek dana ko bobu ye baleko bi mu ñewé ci dekk ba lam fa ñëk fekk moy ten bo xamne dafa rap ten bo wa dekk ba daan naane dafa rap amutul ndox amutul dara dekk ba wa jarar dañ daan jigaani ndox di dem di roti ji ci nonu nak bi nga xamé ne serigne bi ñew na ba fekk fa xew xew bobu tombek serigne bi ci bopam soxla won ndox ndax dafa bëggona japp ñi nga xamne ñom lañu and ñom la serigne bi andalon tam yité won ndox lool sax ndax lañu naan sax amuñu ko ci non nak serigne bi dal di laccé né waw ndax fi amul ten ñu né ko ankay amna ten dé waye ten bi dé da naka lu jégé ay atangi ni dafa sak manam amatul ndox ñi dañuy dem di jéggané ndox ndax ndox dafa manki ci dëkk bi non serigne bi dal di tibbu suuf dal di koy téé ñaan ci ñaan bu yagg bu mu ñaané ci suusi ba nopi dal di koy jox kenn ci ñafa nekkon ne ko soti ko ci biir ten bi wax nañ ni bi mu ko soté lata mi mat juroomi minute manam juroomi simili ten bi dal na bënn ndox mi di ball ba ñi ne ci biti di dégg ndox mi mu nekk ndox mo xamne da fay fuur di génn nekk ndox mu neex ndox mu sel nonu wa dekk bi yeb daw ñew dal di tank ci ndox mi ku ne di rot non lañu tankale serigne bi ay waganam ni nga xamne moy ay ndabam ak satale yi nga xamne mom lu bëgg jappo waye serigne bi itam loolu nekkit lenn ci kemtane yi nga xamne def nako fofu ci jarar ci ndox mom wax nañ ne nonu la laccé dekk bi neneen dekk bi nan la tuddu ñu ne ko fi mo ngi tuddu jarar serigne bi neneen tuddul jarar dekk bi beerul khair la ko tuddé li tax ma tuddé ko beerul khair moy dafa am wali wu bax wu fi teud moy cheikh ahmed boudin motax ma tuddé ko beerul khair wax nañ na fassasa serigne bi dal di bind ay beuyit beuyit yo xamné ci la serigne bi di firndelé né lepp lu nekkon fofu ci dekk ba ci lu bax suñu borom jox nako ko manam dal xéewal yiko suñu borom jox fofu ci ganar deug deug xéewal yi li ëpp ci xéewal yi mo ngi ko jox ci jamono bi nga xamé né mo ngi nekk fofu ci jarar ci la serigne bi bindé beuyit yi ten bo wi tam wax nañ né ndox ma fa nekk ak jëmmi ten ba ma ngay ball nit ñi di ci roor ba jamono bi ñi wax ak yeen te beuyit yi nga xamné mom la fa serigne bi bindoon mo nekk ni
1: خد جاءني سول من ربي بتكراري لا سيما حند به الخير جراري
0: مون لا ما دون ساك سي سان بروم داي امنا كو مو ديك دي بري لول نك دي بامتو كو بامتو وات دي مي يو خامني كين خامل مو تول مون واي نك بيغا خامي ني نيونا تي جرار فوف موم لا ما فا ديكل سي مي كين خامل مو تول اي مي يو بري لا ما سون بروم مي
1: مو تكني حمدي وشكري لربي خادلي مننن fi sirri wal jahri ma'buban li abrari
0: mune mangi sante ak geureum ñeel suñu borom mi nga xamne mayna ma xewali biir ak xewlu biti ba taxna tay mangi xey doon ko xamne gaayu bax yama jitu won yep ñok may xemem di ma bëgg am ciofel ci man
1: mu tekkani li khada yumna shihabil muntaha maliki wa kana li la yurini sarfu jari
0: mune bis niki tay suñu borom defna ma ma nek ko xamne yorna barke bi yonntu bi sallallahu alaihi wasallam yoron ak ay sahabam mune itam nek na ko xamne itam yalla sun borom musal nama ci bepp ay wo xamne day joge ci ay fujjar manam niki tuba bi pexe ñon pexe jëm ci mom bepp ay wunu mel dotul access ci mom
1: non le serigne bi woyele beyti ci khasida gogu mu don bind ba ci beyti mujji mu daldi wax ne loho sukuri lada khurin khadin tasabo ila aliyin bila hadin wa gharari
0: mune mangi sante sunu borom mom mi nga xamne defna ma nek ci bir ay shorofa manam ño xamne ci setu sayyidina ali lañu bokku nek setu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nek ay shorofa muy nar yoy mu nekkon mune mangi sante sunu borom mi nga xamne defna ma nek sen bir ba nopi itam ñom ñu dal ni muy bëgg sop ma mayit ma bëgg len sop len te kenn ci ñom waruma te it waruma ci kenn non la serigne bi jexale beyti dal li ñaan lolu di nek serigne ba ci jarar muy deug rek ne serigne bi ci jarar gogou sunu borom defal nako fa ay may yu reey ay may yu bari waye tam bam fay joge bayiw fa dara wanañ na dir bam fay nek nit ñi bëggol nañ ko lol fonk nañ ko xam xamam ak jëfam yu reey siiw na fa lol ndax ben ci mohammed boudin digentam ak serigne bi xessa bu siiw la ci kanamu askan boy yewoo ci dekk ba rawati na ñi nga xamne ñoy fami mohammed boudin bi serigne bi nak dir bamu fa nek wax nañ ni amna benen xew xew bu yeme bu fa xew ndax kilifa ya fa nekkon ci walu dina jaay borom xam xam faro ci ñaari tariixa yu bokul ñen ñi bok ci tariixa tijaniya ñen ñi bok ci tariixa khadiriya dafa amone ak wute gu amone ci digeunte ci tawhid ci ben baat baat bobu moy inna allaha maana bi nga xamne yalla sunu borom wax nako ci alquran moy yalla mo ngi and ak ñun ñi dañu gis ne yalla mo ngi and ak ñun moy dafa and ak ñun ci jëmam ñeneen ñi de dedet yalla andut ak ñun ci jëmmam way dafa and ak ñun ci melom wuté gogu amon na ba indi won leunt leunt ci digënté ñaari kurel yoyu ñaari kurel yi nga xamné ay borom xam xam lañ waye itam ci ay tariixa yu mag lañu bokku wax nañ ne nak bi nga xamé ne dégg nañ señ bi ak xam xamam ak may yiko suñu borom may ci lañu dajalo ñaari kurel yoyu ngir ñew laaj señ bi mo atté len ci ñaari baat yi ba xam lan lañ leen ci señ bi di atté moy inna la maana nonu nak la ñaari kurel yoyu dal di bindé serigne bi ngir laaj ko té ñaari kurel yoyu ku ci nek ya nga and ak borom xam xam bu mak kurel bi nga xamné moy kurel tidiani ño nga and ak ku ñu wax ahmed ibn kawru at-tidiani ñi nga xamné ñom ñoy khadiri ñom itam ño nga and ak ku ñu wax abubakar ibn fatal al-qadiri bi nga xamné nak indi nañ laaj bobu ci serigne bi ngir mu war len tontu serigne bi dal len tontu tontu yi te tontu yi bo deme ci minanul bakil khadim dang ko fe fek serigne bi bind ko fa ñu bind ko ci bindum arab waye dañ len koy tekkel ci wolof
1: serigne bi ginaaw bu mu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu nopi ñaan barke ak xewal yalla soti ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabam ak ay njabotam ñaan ci barke bobu nga xamne itam mom la ñaan sunu borom ubbi ci xelup kep ko xamne yalla ubbi xelam ubbi deñum kep ko xamne lire na min mom bu mo xamne and gi yalla and ak ñun lu deggu la teyit lu wër la ne yalla sunu borom mo ngi and ak ñun te musul deñ mukk di and ak ñun te and gi mu and ak ñun wutana lol ak and ñu ñu xam ci bi nit di and ak moromam yalla and gi ñu and ak ñun do lo xamne xel man nako xalat ba daj ko xel mu nako xalat ba daj ko ndax and ñu yalla and ak ñun da fay deppo ak jëmmi suñu borom ko xamne nak mëno xam jëmmi suñu borom ni la mel ni la tollu ak li la man ak li la tele ak fi la yalla nek ko xamne mëno xam lolu mënu lo xam and gi suñu borom and ak ñun jégué gi ñu suñu borom jégué itam non la démé ko xamne mënu lo xam suñu borom magayam ak katanam ak dolem ak dayom ak tim gi nga xamne mo yalla yalla mañu koy tim te duñu ko gis yalla fété gi muy fété fep ci taxaway te mënuñu ko gis non lañu suñu borom jégué ci and te mënuñu ko xam mënuñu ko gis kon lool nek na lo xamne dal xel mënu ko xalat mune itam melaw yalla dafa takko jëmmam te jëm yalla kenn mënu ko xam kenn mën ta xam melaw yalla nu mu mel ni nga xamne non lañu télé xam non lañu télé takalé man mi di wax ak yeen sama jëm sama ñuulay bi ma ñuul ak sama jëm digënté ñuulay bi jëm ji li nga xamé né kenn mënu ko takali né ñuulay baangi ni jëm jaangi ni li nga xamé né kenn mënu tagi takali loolu mënu ñoo takali jëm yalla ak melom té borom xama xamé dañuy wax né kenn mënul xalaat ba xam nu melo yalla yalla nu melo mi mel anam yalla nan la melo mel li waral loolu nak mo yalla soré gi mu soré ci katan ak doolé ak sel ak mag motax mënu ñu xam nu melo yalla mel ku ci xam dara ci melo yalla rek suñu borom mo la koy misal ci tollu way bo xamne tollu nga ko sa digënté ak mom ba nopi sëriñ bi dal ci tagné li nga xamné mom la imam muhammad sanusi radiyallahu anhu wax ci melo yalla ak jëmam ci misal yi nga xamné mom la ci misal lolu day lu wër la waye dafa fekk né muhammad sanusi dafa am tollu way bu kawé bu mu tollu digënté ak borom mom te yeen itam ngeen japp né muhammad sanusi fa mu waxé tollu way bamu waxé yeen fofu ngeen tollu lolou motax ngeen djum waye muhammad sanusi limu wax lu wer la to tollu way bu kawé la tollu motax mu waxé non waye famu waxé yeen mëno len ko déggé ndax bokku len tollu way famu tollu bay wax lolou yeen tollu len fa ba mëna dégg lim wax lolou motax ngeen djum ci melaw yalla sunu borom ak and gi nga xamné yalla sunu borom and nako ak ñun nonu sëriñ bi tek ci ni képp ko xamné itam jëm nga rombu daraaje ji nga xamne suñu borom mom la la jox sa digënté ak mom manam lo jëma rombu daraaje jojo rek xamal ne alkande mo cey top manam dal fa suñu borom jëmal la ci daraaje bu ko wessu lo ci jëma tak rek ngir xam dara ci suñu borom loolu man na la jural alkande mune nak ki nga xamne moy muhammad sanusi ak cheikhuna cheikh matiyani ñom ñaan ñepp liñ wax lu wër la lu degg la amuñu ak wuté ben yoon mune li fi nek nak moy ahmed ibnu kawru atiyani ak ki nga xamne moy abubakar ibnu fatal al khadiriya ñom ñaar ak seen mbolo dañu amuñ njumte ndax itam njumte gi moy ñom ñaar ñoñu day dañu nek ño xamne borom yi xam xam lañ te itam fi seen xam xam ak seen daraja tollu rek fa lañu waxe waya agguñ ci darajatul mushahada jakarlok mbir yi nga xamne moy atay ak yu xereñ yi deug deug seen digënt ak seen borom lolu tax mënuñu xam deug deug li nga xamne mom lañ bëgg laaj mom lañuy laaj mënuñu ko xam deug deug mune te itam ko xamne dem nga ba tollu fofu tollu fu kawé sa digënt ak sa borom waye nga umpale li nga xamne moy deug deug li dox sa digënt ak sa borom ci kumpa moy darajatu mushahada bi nga xamne dafa la wara ñenkil sa digënt ak sa borom ba kumpa dara doto ci amati fofu nak setané moy dox li nga xamne moy jégom ngir di duggal ay ñugu ñugu ci sa xel ngir di xol numi setantalé sa digënt ak sa borom ak melo yalla yi ba taxna bo sagantu sax ñu bari mbolo mu bari da lañ ci yaqulé manam setané da na ci wañi seenu ngëm señ bi né lolu nak lu wër la ta amna ci séré
0: ta séré gi muy séré lolou firndel gogou muy joxé ci lolou mu wax moy jamono bi muy bind yoyu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ngi tok ci wétam diko wax né ko ki nga xamné moy mohammed sanusi ak cheikh ahmed tijani ak imam ghazali imam mohammed ghazali ñom ñaar day ñom ñett day amuñu ak wuté ben yoon ñi am wutem wuté gi kay fanan lay juggé fo xamné seytane mo fay jaar ngir yakal len mune itam ko xamné nak xam nga jëm nga xam suñu borom nan la andé ñun man nga yakulé suñu borom dal xamal rek né mo ngi and ak ñun té nga gëm né suñu borom mo ngi and ak ñun waye bul jëma xalaat mukk di xol naka la suñu borom and ak ñun naka la nekk ak ñun lolu man la indi créer indi la yakulé wala mu rek sa ngëm ci nonu nak bi nga xamé né sëriñ bi bindna lettre bobu dal di koy yonné borom xam xam yoyu ñaari kurel yoyu bañu liré lettre bobu min momu ñom ñaar xet yoy yépp dañu daldi yému suñu borom daldi nangu nangu gu wër gu amul ben deng xamna li leen sëriñ bi wax moy dëgg gënal leen ci kumpa duggal leen ci lu leer lo xamne dal na seen xel non lañu nangone nak sëriñ bi amul morom ci walu xam xam lool nak nek luñu wara yéme sëriñ bi ci walu xam xam ndax nak kuy wër xam xam mu diina ba ag ci ganar fa la fekk bax waye nit ku ñuul ku jugge fa lay ñew fekk borom xam xam am ak leunt ci mbir mom nit ku ñuul ki ci njambaram ci xam xamam mu yey leen ci loolu ba tek leen ci yoon loolu nek na lu yeme lo xamne doxon na ci digënté sëriñ bi ak ñi nga xamne ñoy naar ya nek fofu ci ganar ci dëkk bu ñu wax jarrar bi sëriñ bi nekké ci dëkk bobu di jarrar nak ab diir ba mission bo fa doon dox mat mu dal di fay juggé nak ngir delu fa nga xamne moy sarsara waye laata mu fay juggé amna gan gu ko fa fekk ci gan gu mak ci mom moy cheikh sidia baba cheikh sidia baba mi nga xamne mom la andalon ñew fa nga xamne moy murtani ñew ganar mom mi nga xamne ci loxom la tuba bi jaaré ba sëriñ bi ñew ganar ak wérante ak juyo yu amon seen digënté ñom ñaar ba cheikh sidia méré won ko ba buñu takaliko won ñom ñaar lolu ñong ko netali won ca bañuy tambali yoonu ganar bi kon lan motax cheikh sidia ñewat ci sëriñ bi lolu kuko bëgg xam nga xaaral épisode bi di ñew muy épisode 19 ñoo ngi leen di nuyu te di leen jaajeufal ñu fassiyene agali fi ñu yemon ci jaar jaaru khadim rasul ñoo ngi yemon ci épisode 18 kon tay épisode 19 lañu wara agali insha Allah fi ñu yemon nak moy bi nga xamé né sëriñ bi juggé na fa nga xamné moy sarsara dem fa nga xamné moy jarrar ak xexew yi fa jottona xew ci ten ba ak bind yoy mu fa jottona bind muy bayit yoyu ak may yoyu ko fa suñu borom may fi nga xamné nak fa lañu yemon deug deug moy bi nga xamé né ñaari kurel yoyu muy kurel bi ñi nga xamne ñoy tijani ta andak ahmed ibnu kawru at tijani ak kurel bi nga xamne ñoy khadiri andak ki nga xamne moy abubakar ibnu fatal al khadiri wérante bobu doxon seen digënté ba indi roro seen digënté ñaari kurel yoy nga xamne ay nar lañ rero doxon seen digënté ci benn baat muy baatu inna allah maana yalla ngi and ak ñun bi nga xamne seen bi ñew na fa nek borom xam xam bu rañeku nek nitu yalla ku rañeku ci dekk ba ñaari kureel daldi dajalo daldi bind ab lettre serigne bi laaj ko laaj bobu ngir mu atelen ci ngir serigne bi joxe ci xalaatam serigne bi nak bind yo nga xamne bi non nako dañu jang lol len ko ci episode bi passé bi nga xamne ñaari kureel yoyu lire nañ ko dañu daldi nangu fasasa nangu gu wër wër bolé ko nak jammo deggo jamm do xat sen digënté bu mu jogi ñu jubo ñaari kureelu nar yo xamne ay borom xam xam lañ am rero ci ab masalan ab nit ku ñuul jugé fele ñew nek borom xam xam dal di len gaganti ba jubole len ba bolé wat len lolu nek na kemtan gu reey ci jamono bobu ci nonu nak ba xexex bobu jalle ci le serigne bi dello fa nga xamne moy ci sasara waye ba muy delu nak ma nga and ak ki nga xamne moy cheikh sidia ndax cheikh sidia dafa fek serigne bi fa nga xamne moy jarrar ngir and ak mom dem sarsara li waral lolu nak moy cheikh sidia mom itam dafa amone deggu doxone digentem ak serigne bi ndax mom serigne bi wolereum la won mu doxone médiation digentem ak touba bi bamuy nek daru barnan te touba bi beggona sakal pexe serigne bi jaare ko ci cheikh sidia non lañu naxé cheikh sidia ba fexé convaincre ko xamal ko ne ko bu serigne bi ñewé ganna diga ci bénéfice ndax nit ñu ñun ñi bu ñu ñewé ngi set serigne bi bu ñewé ba fekk la fi ngay borom xam xam ñepp dinañ ñew jébalu ci yow mbolo yep danañ bappé ku ñu and ak yow ndax dañu am complexe nar ci nonu nak bi nga xamé né cheikh sidia and nak serigne bi ba ñew fofu ci ganar buñu agge sarsara cheikh sidi warona dem te serigne bi gantalon ni lu and ak mom du dem ndax amagul ndigal ci boromam lolou indi won reeru sen digante cheikh sidi nak dal li mere seug bi dem defene bu mere seug bi dem ab lord na dal seug bi waye melna ni lolou mu yakaron ci kawam la kep ndax lore ci kawam la muju kep ndax mom cheikh sidi dafa mujjon buri nar yi di dal ci kawam ak kaw yi ay juram ak tuba bi nga xamne ñoko digon ne ko na serigne bi andak mom ndax bu boba ñom tuba bi dinañ ko dinañ yok garatam te itam mom cheikh sidi talibé dinañ gëna bari waye lolu nga xamne mom lako tuba bi waxon contraire bi la gis tay cheikh sidi mom moy daw ñu ci serigne bi laqatu ci mom ndax jaxlé na ndax gis na ni bu andé serigne bi ci jamm rek lay nek ak xéewal waye su woné serigne bi ginnaw dem delu ci tuba bi yow mu delu ci ay nekkalem ci fitna jëf jëf rek lay nek lolu taxona cheikh sidi ñewon fofu ci jarar and ak serigne bi ñu dem sarsar li firndel tollu way bobu serigne bi tollu ci boromam ba tax na kep ko xamne tongo nga ak mom nga won ko ginnaw yow yaay dem ba jaxle nga delu ci waye serigne bi mom du am len lu mi dab wat ci yow ndax and gi mu and ak boromam ak top gi mi top ndigal boromam te du def dara lu boromam moko jox ndigal lolu la serigne bi bind ci beyti way suma taqaf ilaaka ahad yaqafka min khawfika hu kullu ahad mune kep ko xamne da nga ragal yalla te ragal yalla gi di deug ci yow du lu wer ci yow ni yalla di disé ci yow nonu ngay disé ci xolum minde fi motax kep ko xamne won na la ginnaw numu yag yag da nga dabu ju wat ndax li nga xamne mom lay yene ci lor ak ci pexé yépp bo sagantul ci kawam lay kep te bu boba du ci yakar kenn ku dul yow lolitam le serigne bi di wax ci benen bayit bi lanat lil qulub wal abdan salamani bidanu wal sudanu serigne bi ne fete gi ma fete ak sama borom te muy du deggu ci man motax sama borom wolil ma xol minde fi ak sen yaram lolo tax nit ñu ñun ñi ak nit ñu wex ñi nga xamne dañ ma nono won tongoma won ma ginaaw ñom ñep ngi ñewate dabu ci man di jammo ak man ci bir jammo gog nak ci la cheikh sidi ñewé andatu serigne bi ñu jégué fofu nga xamne moy jarrar ñew fi nga xamne moy sarsara wonañ ne bi cheikh sidi and ak serigne bi ñew sarsara yaguñu fa dir bu gatt lañ fa def dal di fay juggé serigne bi dal di juggé sarsara dem fa nga xamne moy tintu muhsin gogu nak la tax serigne bi ñew fa juggé fa nga xamne moy sarsara ñew tintu muhsin waxa nañ ne sarsara bi fi serigne bi nekké tuba bi dañu am déception bu reuy ndax liñu yaakaaron ba taxone ñu fexel serigne bi jëlé ko sénégal baliko cheikh sidi andi ko fi nga xamne moy ganna moy dañu gis ne serigne bi nit ñi dañ ko gëm lool té sénégal gi serigne bi ligël na leen fi 8 ndax sénégal nit ñu ñun ñi ak ñi fi nek ñëpp dañu top ci ginaaw serigne bi lo upp ci nit ñi gëm serigne bi jox ko waccu way bu reuy té loolu arrangé wul won tuba bi ba taxone na ñu def seeni pexé ba andi ko gannaar waye nak gannaar melni ni feula yef yi gëna uppé doolé ndax naar yi suñu borom daf leen tagat ñu bëgg serigne ju bëggel gu jëgi dayo ba nopi daldi noy gu tar sarsara gogu la fa serigne bi am ci ay talibey nar kenn xamul num tollu jamono bu nek rek mbolo mi di bappé ko fu nek di ñew ci serigne bi dem nak ba naari jaxlé kilifa yi naari nga xamne ñom ñoy gouverneur yi fa nekkalon tuba bi daldi jaxlé lool wax nañ ni seeni pexé bokk na ci lo jëlé serigne bi fofu yebbu ko tentu mosine waye lool dafa fekk mu depp ok ciobale suñu borom muy ndigal li suñu borom di jox serigne bi jamono bu nek bo re jugé fenn dem fa ca dess ci nonu nak la serigne bi amé ndigalu jugé fofu di sarsara dem tintu mohsin waye bi serigne bi démé tintu mohsin gogu ba am fa diritam lawon woni wul ben yon ndax jamono bu nek rek serigne bi aw yonam day dox ay mbiram di dox di yokku nit ñi dem di jugé fu nek di ñew ci mom nar itam di jébalu ba seeni serigne sax dañu mujjon jaxlé non nak wax nañ ne gouverneur bi nga xamne mo nekkon fofu te ganar ca mauritani gouverneur bobu dafa bañon serigne bi lol bañon serigne bi bañal ko jegg dayo nak ndax mom itam dafa fogon ne bu serigne bi ñewé ci seen loxo ñom liñu bëgg dañ koy am waye mom mo gëna am déception ñëpp ba tax na nak mu jaxlé won lol ci la jëlon nak ay pexé ben ci pexé yi moy day fexé ba fagaagal serigne bi dal dikoy ray ben yoon ñëpp noppalu ci nonu nak la dal di fayé ben nar bo xamne dafa nekkon ku amone katan nekkon itam ko xamne danaka dal amul decision ci dara ci nonu nak la jëm joju daldi fayé nar bi fay ko xaliss bu bari wax nañ ne lam ko fayon ci xaliss mo ngi tollon ci juroom fukki jooni mu ne ko dina la avance xaj bi suma la avancer xaj bi len rek moy sama bëgg bëgg moy serigne bé nek ci tuntu muhsin da joggé sénégal moy serigne touba mom la bëgg nga xol yon wo jaar mëna jaar ba jekko ko dal dikoy fat soko faté dina la motalil li def ci sa xaliss bi suko défé nga dal di am xaliss bu bari ci nonu nak nar bobu dal di contane lol nak dal di am mbékté ci dig gog nga xamné touba bi dig nokko ci nonu nak la nar bi dal di ñëwé dal di jébalu ci serigne bi nek talibé comme niko ñëpp nekké ci nonu nak bi nga xamé né nar bi jébalu na di and ak talibé di liggéey ta fekk jëfëm ak li ne ci xolam wuté na lol waye serigne bi mom da fay ko xamné dafa fété ak boromam ba taxna suñu borom duko neub dara ci non nak la suñu borom xamalé serigne bi li nek ci nar bi nga xamné nar bi bu ñëwé automatiquement day jébalu ci serigne bi bi serigne bi jakkalok mom xol kanam gi la xam li nek ci mom waye serigne bi bëgg ko wax dara dafa bëgg jëfëndiko méthode bo xam dina dimbalé nar bi ba nar bi du loro ndax serigne bi daf ko yërem yërem gi mu ko yërem moy xamna né li nar bi bëgg du mësa nek té itam bëggul nar bi di loro ben yoon ndax xamna bu jëmé fexal serigne bi su maytul ay lor man nako ci afek lolou taxone serigne bi yërem ko nak ci nonu nak le serigne bi bindé beyti di ko jox ngir mu koy jang ndax serigne bi japp né xeyna bu jangé beyti dina am xel dal di comprendre liko serigne bi djublo djunju su boba dina delu ginnaw bi serigne bi bindé beyti dal di koy jox te beyti mo nek ni
1: ila shiwaya durruka shaytani ma lahumu anniya min sultani الله ربي ونبي المتبى صلى عليه من عداه واتبى قلي وحبي وابا مدرتي قرام من رب الورى مسرتي
0: سيرن بي واخ سي بايتي ني شيطان سونو بروم خيتي نكو مو جيم فنن فودول سي مان مان شيطان مان تا اكسي سي مان تايتام مونو ما ياخال دار اب لور نك موم سونو بروم اك يونتبي صلى الله عليه وسلم دي اب يونتوم نيوم ñaar خيتي نانيو لور مو جيم فنن فودول سي مان lor munul aksi ci man fu lor man di jugge rek soko beugé and ci man itam da ngay sonn way du aksi ci man li fi nek kay moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam sakul na ma mbek ci sama borom mbek mo xamne bim ko sakko aksi na kon man mbek rek lay meuna def waye munutuma loru kon nak kep ko xamne yaangi yene lor ci man bo sagantu lor yu man na ñew ci yow ndax man mbek la yunus bi sallallahu alayhi wasallam sakku ci sama borom mo wara ñew ci man te ñew na ci man bayti nak ko xamni da nga ñewoon ci kër nit ngir sakku ci mom ngir jëm ko fexel ngir jëm ko lor mu bind ay bayt yu melni jox lako sa xel warna tay waye jëm joju nek jëm ju fetterlu ju deugar bop jo xamne dal mom li nga xamne mom la deugmal ngir def ko fofu la deug tankam rek manam teggiwul tankam bayti dal melni comprendre liko serigne bi bëgg wax ci bayti ba demé ci menen bax khadim Serigne Mohamed Lamine Diop mang fay netal ne nar bobu nga xamne mo ñewon ngir fexal serigne bi te tuba bi yebalon ko bi mu ñewé serigne bi bi ngi ko joxé beyti ba nopi daf ko ci tégal ne ko na nga mokal beyti nak bu baax diko jang waxtu nek da nga bolé ci sourate yasin wax nañ ne lim djublu won ci beyti moy serigne mohammed lamine diop mo ngi netal li ne ci bir minanul bax khadim ne serigne bi lim djublu ci beyti moy dafa bëgg nar bi comprendre comme niñ leen ko expliquer waye benen bi moy serigne bi dafa bëgg itam sourate yasin bobu nar bi di jang mu ar ko ndax sourate yasin da fay aré ba nga xamné bu lor yexé nar bi dina ci mëna muccu ndax benn ci lor yi moy pexé mi nar bi bëgg mu soti sëñ bi xamné loolu tobra suñu borom la waye bu pexé mu soti wul nar ba loru lor gogol ko sëñ bi di bañal ci nonu nak la nar bi wayé di nek ci kër ga mok lool nek talibé di liggéey di bay di balé kër gi di debbu lepp bepp liggéey bo xamné do nga yaangi ci kër gi diko def do ngay ne ci kër gi ñong koy def nar bi mo ngi and ak ñom diko def bo le ci nak ëmb nak lor yu bari ci bir xolam ngir sëriñ bi ci nonu nak bi nga xamé ne doxal nañ ab dir bu yagul lol sax nar ba way di nek ci kër gi nekkin wu yéme di liggéey yu jéggi dayo ba ñepp yému nekkinam ci kër gi ndax lu mu jambaalé waye sëriñ bi mo xamna li xew dara ëmb ko sëriñ bi nak dem ba mu yag mu bëgg dimbalé nar bi ci pexé yoyu ngir noppalal ko liggéey bi manam yombalal ko yefi ben nar bi jema def li nga xamne moy pexem mu soti señ bi xamne lool ndogal sun borom la dafa depp ak ciowal sun borom wala nar bi échec ta échec goga señ bi fexé ba du ca lool mëna delu ci ay itam ci non nak la señ bi dal di santé kër go xamne mon ko samp ci mon ko sant ci ndigal sun borom kër gi dafa xawa sore kër gu maggi fofu ca tentu mo seen señ bi mu santé kër gi dafa ben xey mak ben jak ba nopp ñu lak kër gi mu wër señ bi nek ci bir kër gi lenn ci talibé di nek ci gërga waye ci wul kër ga nga am sécurité waxtu wu nek rek señ bi day jaawante lég lég mu ñew ci kër gi kër gu ndaw gi lég lég mu dem ci kër gu maggi waye wax nañ la ben bis señ bi dafa joggé ci kër gu maggi dem ci kër gu ndaw gi jamono bo xamné nak kër ga nga wét kenn néw fa wax nañ né ñaari jëm rek ño fi nekkon ku ñu wax mohamed lamine ñang mohamed lamine ñang nekkon kenn ci mag ñi andon señ bi ci ganar nekkon itam mbokum señ bi mu ko jégé ci walu nek nday mom mohamed lamine ñang momu mom lañ daan wax mohamed lamine mati momu dafa nekkon ku jégé señ bi ci ak mbokku ndax wax nañ né wayjuram dafa bok ak soxna jaara mom nak mo nekkon bëkk neegu señ bi ci jamono bobu ba tax na daana taxu ak señ bi lu bari mom nekkon na ci kër gogu ak kenen ku ñuy wax amar fall ndate mo ngi dekkon kadior nekkon kenn ci mag ñi andon ak señ bi ci ganar amar fall ndate momu wax nañ ni bokkon na ci ñeworo na falu bur ci kadior di ceddo waye dafa muju tup and ak señ bi tup lepp lo xamne nekkon na ci mom ci ceddo bu nopi daldi mokku nak nekku talibé bu jup bu teggu ci salatul mustaqim ko xamne jaamukatu yalla la won mur sadiq la won bu deggal won ci señ bi mom itam jamono yoy fekkon nako mu nekkon ci jakka ji señ bi defalon mu nekkon fa di jaamu yalla nga xamne ñom ñaar ñu rek ñu nekkon ci kër gu ndaw ga mi nga xamne nak señ bi ñew na waxtu guddii kenn newu ci kër ga señ bi ñew ci kër ga kër gu ndaw gi nanam joge ci kër gu mag ga ñew ci kër gu ndaw gi te bam fa nekké kenn newu fa ko dul ñaar ñu kep ci la naar bobu dal di joge ci kër gu mag ga daw ngir dugg ci kër gu ndaw gi ndax bu fa fekke señ bi mom kessé daldi motali nak mission mu matal mission manam fexé daldi fat señ bi comme nim ko bëggé nar bobu nak wax nañ ne mo ngi tuddon naaji mom naaji bobu nar bobu daldi joggé ci kër gu magga daldi daw dugg ci kër gu ndaw gi ngir fekk fa señ bi wax nañ ne bi mi ñew nak dafa futté ko ba 7 8 comme ni ko ndayam juré daldi yor jass jo xamné daf ko wajalon ngir señ bi ci non la dawé ñu fekk señ bi ci neeg bi naar bi daldi bocc jass yi manam daldi xatt jass yi ngir door ko señ bi nonu nak naaji momu di nar bi bimu xatte jass yi bo door ko ngir mu ñew ci señ bi waya goom yi nga xamne moy boom yi nga xamne ño nekkon ci xayma gi daldi tey jass yi manam boom yi daldi tey jass yi lonk ci ba nga xamne jass yi du mëna ak ci señ bi nar bi nak nonu mu daldi tit di pat pati di lox ndax melna ni pexé baangi bëgg échec ndax jass yu ñaw la boom yi sax mëna woru ko mëna tey mu xacc ko ngir mu dal ci kaw señ bi ngir mu fat señ bi waye boom yi nga xamne ño nekkon ci xayma gi daldi tey jass yi wax nañ ne jamono yoy nak ki nga xamne mom moy amar fall ndate mom amar fall ndate mom de bi na bi rombu di daw di dugg ci nek señ bi mo koy seen non la dawe daldi woy mohammed lamine ñang mom daldi nako nañu gaaw dem ci señ ba ndax naaji mi di nar bi buñu yexé nañ fekk mu lor señ bi ndax ay pexé la yor jëmele ko ci señ bi ndax daw na fi legi rombu mak gasi nonu nak la ñaan ñu daldi dawe daldi dugg ci bir xayma gi ludul ñuy yeglu ndax tit ndax xayma ak señ gi bo fa daan dugg da nga jox señ bi warma daldi yeglu waye ñaan ñu ñu daw rek dugg ci xayma gi ndax tit ndax jëf jëj nga xamne mom la naabi di jëf bi ñu aksi rek tombe ak nar bi fexé na ba génné jaas yi guum yi nga xamne mom la guum yi nga xamne ñoo la xaso won ci jaas yi nar bi fexé na ba génné ko ba daldi xaccat xaccum ñaarel bi duraat ta bi muy dur buum yi daldi tiyat jaas yi nar bi nak daldi tit nak fofu nak xamne nak mbir amna tombek nak ñaar ñoo ñu daldi yexsi biñu yexke rek dañ ko daldi japp rek teurel nar bi ci suuf tambali diko door bëgg ko fat nonu señ bi daldi na deet bayileen ko señ bi daldi gaawant rek ne len bayileen ko jéggal len ko yalla jéggal len bu len ko ray ne ngeen ko jéggal yalla jéggal len ci non la señ bi waxe bañu bayi nar bobu bi nga xamé ni bayi nañ nar bi señ bi daldi jël yéré bo xamné yérém la di yéré bu rafet señ bi daldi koy jox yere bo xamne dañ ko jox señ bi sologuko mu jox ko nar bi dal dikoy sol señ bi dal li wet ak mom waxtan ak mom delo ci xelam waxtan ak mom waxtan lu gëna rafet ba xelum nar bi delu ci seug bi dal li yëkëti valise bo xamne ay yéré yu bëss yu rafet yo xamne dañ ko indiloon sëriñ bi seug bi dal di koy may nar bi bo nopi dal dal di yëkëti juroom fukki junne yi nga xamne mom lako tuwa bi bu warona jox warona fay ngir mu ray sëriñ bi ngir mu fat ko juroom fukki junne yoy la sëriñ bi yëkëti dal di koy may nar bi bi mu ko ko maye bo nopi dal di koy teral ci non nak lako boole ki nga xamne moy amel fal ndate ginaaw bo xamne sëriñ bi waxtaan nak ñom neele nak li xew fi ne yam suñu digënté bu ko kenn xam manam bu kenn xam jëf ji nga xamne naar bi jëf nako sëñ bi dal di wo amane fall ndate dal di koy boole ak mom amar fall ndate sëñ bi ne ko amna ay gan yo xamne dañu taggo won ngir wara ñibi te gan yoy samay talibé lañ te yewi na len suba lañ wara dem fexel ba nga boole len ak naar bi ngir buñu xeyé ñu and ak mom dal di koy yeb manam dal di koy déposer wala yeb ko ngir mu dem ñibi légna buñ ko yebbo ba fa nga xamné moy xomat ci poste bi nga xamné fa la moy poste gouverneur bi poste touba bi nañ ko bayyi fofu tay itam bu kenn xam lan mo dox sama digënté ak naar bi ci nonu nak amar fall ndate dal di indi naar bi ci gan yoyu dal di koy présenter dal di len koy présenter neen señ bi neen ki ganam la gum fonku dafa bëgg ngeen yebbaliko bu ngeen di dem bu ngeen démé ba ci poste bi man ngeen ko déposer fofu ci nonu gan yoyu dal di né baxna ñom buñu xamone nar bi li doxone digënté ak sëriñ bi bala mu ag ñu ray ko waye xamuñu ci dara non lañu amé kumpa ci mbir mi nonu lañu déposer ci ëlëk sa non lañu déposer nar bi ba yebbu ko fofu dal likay wacc mu nekk teranga ju reuy ak ngekk ak ngeegal ak mbax guy feñ ci sëriñ bi ci doxalinam digëntem ak ñi nga xamné ñoy non yi daan fexel jëmele ko ci mom li dal di misal mu reuy ci sëriñ bi mbaxam ak ngeegalem ak jikko mi rafet yi nekk ci mom muy lo xamne doyna seuk roy way tey lu mata roy ci kep ko xamne gem nga serigne bi wala nga yakar fi li suñu yemon nak moy nar bobu nga xamne moy naaji nga xamne mom lañu yebalon ci serigne bi to tubab bi fay ko gouverneur bi nekkon ganar dal dikoy fay lu tollu juroom fukki junne ngir mu ñew fat serigne bi tamo avanson ko nar bi ñewon jebalu and ak dongay di def ay pexem ak serigne bi xam gi mu ko xam ak junju yim ko junju yep ngir dimbalé ko ba nar bi deugar ba ag ci serign bi ngir war ko fat sunu borom mujju ko antul ndax xayma gogu mu duggon fek fa serign bi gum yi nekkon ci kaw xayma gi ñu tey jaas yi ba mag ngi fek ko fa nawon ko lor serign bi defal ko ñek gogu ba nar bi yewé ko bi nga xamné serign bi bolé nako ñam ko bolal ba and ak mom ba yeb ko ci passu ba te ñoñu ko yeb xamuñu sax nar bi lan la sekk ak serign bi ci nonu nak bi xex xew bobu jallé jëlé nañ ci kenn ci mag yi nga xamné ño andon ak serign bi ca fa nga xamné moy ganar bokon ci kenn ci ñi nga xamne jégué won nañ sëñ bi lool muy sëñ amsatu jaxaté radiyallahu anhu mu netalé né kër gogou sëñ bi nékkon ca tintu mohsin muy kër gogou nga xamne daf ko béron la difay dëkk ta nar ba fekkon ko fa kër gogou sëñ bi amna mbar mu fa defon nek ca bin mbar ma di bind ak jang bobu ñom mag ñi nga wër kër gi di gor ak yatt di def li nga xamne moy ay bant diko dajalé ngir lak kër gogou jawno bi nga xamé nak ñoo ci situation bobu di liggéey amna ben ci naari ku fa ñewoon doon set sëriñ bi wax nañu jamono yoy nak naari dañu lëjëlum sëriñ bi lool lenn ci ñoom dañu lëjëlum sëriñ bi di jël ay pexé yu nga xam diko add ci sëriñ bi taxoon na nak ñen ci mag ni lool nakari woon lan lool ba taxoon ñu amoon ben en bu nekkon seen digënté ak lenn ci naari naar bobu nak bi mu ñëwé ci sëriñ bi diko set dal di lacc ndax sëriñ bi mo ngi fi ñu ne ko waaw sëriñ baangi fi nar bi di waxu jëmele ci señ bi am kenn ci mag ña fa nekkon dal di koy dogalé bimu dogalé nar bi dal di nako ana fa nga jëm xana duñ la baye nga dem ci señ bi dé ci nonu nar bi dal di nako xamna da nga yaakar né dama bok ci nar yi nga xamné dañuy lëjëw señ bi ak diko indil ay fitna wala sax ay soxlay aduna andi len fi man nak bok ma ci ñooñu xana xamoo man ab talibé la comme yow ta may tam bok ma ci ñi lëjëw señ bi tay tam soxlay aduna andi mo fi señ bi dal ni nga ko gëmé mu nekk sub señ nga yaakar ko manit non la mel ci mom ci nonu nak talibé bobu gëmul liko nar bi wax nonu nar bi fep nara dem ci señ bi talibé bi dal dikoy téé wax nañ ni xëccanté nañ ñom ñaar ba talibé bi dal dikoy poñé bimu ko poñé dal di boole ñaari kaalay nar yi dal di xoj ko nonu nak kanam nar bi dal di xonku ciur nar bi dal di yuuxu ndax metti do wu bimu yuuxu nak señ bi dal di genn mu genné ñepp dal di taxawat fañu taxawon seug bi dal lacc ana kan mo yuxulo nar bi nonu ñep ñom ñep ne tek señ am sotu ne tele na ne bobu def nañ tek ab dir te bobu señ bi mo ngi jakarlok nar bi jakarlok ñom ki nga xamne mo pogné won nar bi dal di koy fitnal ba nar bi yuxu dafa daw dugg ci mbolo mi bi gi señ bi laccé nonu nak ba nga xamné mo ñoo neub señ bi ñom ñep ñu dal di ko diiw mi la mom mo def lo na bi mo def na bi li tax mu yuxu ci nonu señ bi dal di ne ko dal di koy wo bam ñew mu ne ko topal sama baram da nga genn sama biir kër buma la gisati muku nak ndax yaangi may top ngir ko la ram ko la xettali ëlëk yowal xiyam te bis ni ki tay def nga lo xamne man mënotuma la xettali mënuma dox sa digënt ak sa borom te it mënuma la téré dug safara ci nonu la waji di waji ay bagagem ngir genn ci kër gi bolé ko ak joyu metti metti talibé yi bari nak dal di jaxlé jaxlé lol nak señam satou netal na né bobu dama xol nar bi xol señ bi xol waji yermandi dal di may dug ma yeeram waji lol nak ci non nak ma dal di xol ban pexé lay def ngir señ bi man ko jéggal ndax yermandam yaatu na lol ci nonu say am sot dal di netal né ma jakkal señ bi né ko dama bëggon ñu jéggal waji señ bi dal di may tontu né ma mané suko mané ko ahankay manes nako señ bi dal di ma mané suko mané ko ahankay mbacké manes nako señ bi né señ bi dal di may tontu né ma nan lañ koy mané ana nan lañ koy mané nonu ma dal di tontu señ bi né ko dama xamné wa ashabul kahfi sen ay nit lañ yo xamné sen ngeemuk yalla mo tax sun borom ci la sun borom sukkandiku bu duggal len aljana ñom ak sen xajj bi la duggal xajju ashabul kahfi bir aljana ndax senu ngeem man na duggal sa talibi bir aljana ndax sunu borom lamay wa ashabul kahfi du lako xañ yow sey am sot neena bi mu waxe lolu serigne bi dafa daldi muñ bi serigne bi muñe nak ma xamne pexem dana soti serigne am satou neena serigne bi daldi koy wax ne ko ndaxam am satou wax nga deug de waye day waji man na ko dimbalé ci ben sart moy da fay summé ko comme niko ndayam juré won mu tambalé fi ngeen tambalé won bu ngeen xeyé di liggéey fi ngeen tambalé won ci di ñak mu tambalé ram bu mu jéggi deug bu mu jéggi bant na ram ba fekk fi na ba fekk nar bi fu mu tok mu daldi koy jéggalu soko nar bi jéggalé man na ko nangul waji nak daldi gawantou summé ko comme niñ ko santé mu daldi ram fañu tambalé ci xéré ak banti ba ak ci fi nar bi nek daldi koy jéggalu mu ñu jéggal lo nar bi ne ko jéggal ma ngir jëm yalla daldi koy wax ñett yoon nar bi ne tek tek ba mu yagg mu daldi xol señ bi daldi ne man day rusna bu ëlëk bis penc ñepp tew kenn ci xéet yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di dugg safara ndax man bi nar bi waxé lolu señ bi daldi xol señ am sax daldi ne ko xana deg ngeen jombu nar bi day famu jombé du fi famu jombé sorina lol xana lu seen beuti bon ngeen wara mëna jakarlo mandargay lab dal bi ñu takal nar bi señ bi dal di len xol ne len nar bi du nar buy taxawalu nar bi ci lab dal li la bok te lab dal moy ki nga xamne bu khuddul laqtab wacce liggey man nako wotu man na nek khuddul laqtab ndax daraja ju kawé go nga xamne mom la len sun borom rang ñom khuddul laqtab yoyu kon nar bi nekul nar bu ndaw nun nak ñep dal di yemu ci xew xew bobu ñep dal di wormal nar bi jox ko waccu wayam bi mu am ndax señ bi ku ne dal ñew ci mom señ am sotu jangal na ci len ci ay dongam ginaaw xew xew bi mu jalle ba jamono dox ba señ am sotu di waxtaan ak njabotam jangal na len ci lolu netel len histoire bi ne len na ngeen fexé ba ku ngeen gisati waccu way bi ko sun borom jox na ngeen ko jox su ngeen ko ko mënul joxit ngeen mandu ci mom ko xamne sun borom jox ko waccu way itam ni ngeen xol ni ngeen mando ci mom wala ni ngeen jammo ak mom waye bu len gis kenn diko xép wala ngeen koy doyalal lol nak di leçon bu ama am solo ci xew xew bi doxon ci digënté nar bi ak mourid bi ak sëriñ bi ak sëñ am satou fofa ci tintu mosine amna xew xew bu yémi bu fa xew xew xew bo xamné ni ngeen ñu koy faral di netalé lu bari waye nak dafa am luñ cey bayyi da lañ cey bayyi motax histoire bi du mat waye suñ ko netalé ba mu mat ab mourid bu ko déglu dina am lu bari lu mëna dolli sa digënté ak sëriñ bi wax nañ nga ben nar bu magget dafa ñu won nar bi nak magla bimu ñëwé dafa jébalu ci sëriñ bi nek fa di gor gor lu dir bu wër bi nga xamé né appa mat na bamu wara yewé ko sëriñ bi diko ñaanal wax nañ né bis bobu ko sëriñ bi di ñaanal nar bi dafa joy di joy comme xalé di joy joy metti ba sëriñ bi jaxla ci joy dal di koy laaj nako waaw ana lan ngay joy joy metti nar bi dal di tontu sëriñ bi ne ko man day taga nak la juggé ñëw fi ta taga nak ak tindu muhsin sore na lol ta xamna ne yow itam leg nga delu ta bo delo dañuy gëna sore ta man legi magla ku fatuma fatu ku ku fatuul ma fatu te bo dello ak sori wat gi ñuy sori xamna na suñu gisante dootul mëna nek te itam xamna na bis bu ma fatu ñu duggal ma ci bammel ta joxuñ ma ta awma lenn lo xamne bokku na ci yow wala gisuma la so boba dana metti ci man lool malaaka yi lacc ci bammel dañu ma fitnal la dañu ma mbugal te nak ma xamne soma dimbalé jox ma dara lu bok ci yow mo xam am bind la wala lu meuna doon ñu suralé mako malaaka yi lacc ci bammel duñu ma laaj wala sax buñu ma laajé dina am lu mu leen tontu bi nga xamé naak bi wax na lo sëriñ bi daldi muñ daldi ne ko lolu ngay wax yépp dé amna loko gëna gaaw fuf ndax xamone suñu borom taraka taala mayna ma may yu reey ak yaatu gu toll ni ak daraja ju toll ni mbollem kuma jamonantel ci jamono mo xam nit la ak jinne ba ci malaaka yi ak kep ko xamne fekkante nañ jamono man ak yow buñu faato won do ci ben simili ci ben seconde suñu borom ñu wajal leen ci ben seconde duggal leen ci bammel ci ben waxtu ci ben heure manam ci ben minute ñom ñep ñu duggalon lo leen ci bammel te bammel yi soré yi nek rew sangam yi nek rew sangam nu bammel di tassaro nu ñu soré ñu duggalon do leen ci bammel suñu borom mayna ma reey ak yaatu gu day ni man na ma leena dekkondo ñom ñep manam ku ñu duggal ci bammel rek man may nangu nga xamne duñu la laaj dara da ngay dem gratuitement lol di sante bu reey bo xamne suñu borom tabaraka taala defal nako sëriñ bi to sëriñ bi non la ko netele nar bi nga xamne mom woru na sëriñ bi te gëm na ne su faato ba dajek dara lu bokku ci sëriñ bi su mbom dina ko yeeram tayit malaaka yi duñ ko laaj wala buñ ko laajé dina am lu mu ton bu ko sëriñ bi waxé lol nak sëriñ bi tégal ko ci nak dal dina ko dina la bégalé yow nar bi sa bo xamé ne sul nañ la taga nak mo xam ma ngi ci dëkk bi wala ñibina sénégal sa buñ la fa sulé na la woor ne bul jaxla dara ndax boba ma lay nangu nar bi dal di contane wax nañ ne mu dal lu mu joyon rek soppi nako ay ré ak muñ ba jafa nekkon ñep nar bi daf leen def ay ré nul la nar bi dal di wajé waccay bu jekk dal di tagatu ko serigne bi dal di delu fa nga xamne fa la jugge waye nak wax nañ ne bi nar bi delo serigne amsatu jaxate netal na ne serigne bi dafa dal di gess ngom talibé fa nekkon dal neen neen waye nak kep ko xamne sul nañ la ci bammel te nanguuma te gisoma xamane la tax gisoma ya ko def loolu lañ tek ci xissa bi ndax ñu bari dañuy netali digënté serigne bi ak nar bi lam wax nar bi waye la serigne bi wax talibé ginaaw nar bi delo dañ ko faral di netali waye serigne bi dafa ne kep ko ñu sul ci bammel te gisoma na la woone la tax gisoma ya ko def kon mouride bu nek na sak lay digënté mak serigne bi ndax serigne bi du dimbalé ko yalla dimbalé wul do xétali ko xamné itam yalla bëgg ko xétali kon lepp lo xamné jëm mo ngoy def té and ak sëriñ bi na nek lu baax na nek lu jup lo xamné dina tax ëlëk buñu ko duggalé ci bammel mu gis sëriñ bi ci nonu nak la sëriñ bi woyelé nekinam fofu ca ganar ca fa nga xamné moy Tintu Mohsin nek na fa ab diir nak dal li fay juggé dem fi nga xamné mom lañuy wax Sahwatu Mahi tay mag ngi dan ko wé xomak li waral sëriñ bi dem fa nak moy bi nga xamé ni sëñ bi yebbu nañ ko Tintu Mohsin fogon né bu fa démé dina sonn té suñu borom dogal mbolo mu tak diko fa fekk la won woni wul ben yoon fo xamné rek tara nga ak xewal dan na fa fekk sëriñ bi ci bërepp yamu jaar non la ko doon fekké fofa ci Tintu Mohsin ku né di ñew talibé yu bari diko fa fekk ci ay naar ci nonu nak ki nga xamné mom mo nekkon gouverneur bobu yebalon fa waajo ju naaji ngir mu ray sëriñ bi ngir mu faat sëriñ bi gouverneur bi ci bopam bi nga xamé né naaji netal nako lolu nga xamné mom xamna né mën ta fexé sëriñ bi ay pexem mën ta djub mu xol né nak sëriñ bi comme djem nako faat taw mom kenn mënu ko faat légui nako djema massacrer manam djem ko toroxal nimay def moy dama koy jëlé Tintu Mohsin comme amna fa diir té dara changé wul ma yeb ko fa nga xamné moy xomaat moy Sahwatu Mahi fofu nak dafa nekkul dëkk bu tang dëkk bu nakari bo xamné ndox ma dafa saf sapa xoram manam ndox mu bax ni wa dekk ba amuñu ko te itam dex ba fa nekkon dafa nek ay wala ndjan ñoo nek ci biir yo xamne boy naan day dugg sa biir yaram bi te lay indi jafé jafé wax nañ na tam amna xéetu yoyu fa nekkon yo xamne yoyu reey la yo xamne ño gëna reey sax weñ te yoyu buñ la matté dañuy bay ci yow ay jeexital yo xamne da lay indil ay fièvre ba taxna kiris bu met la wa askan wo di yow xumaak nekké won nonu nak lañu jëlé señ bi yeb ko fofu nga xamne moy xumaak di Sahwatu Mahi ginaaw bu mu ci amé ndigal boromam na sëriñ bi sa bo xamé ni ñu koy toxal diko yëb ci bërepp day fekk mu déppo ci boromam ba am ci ndigal ci non la sëriñ bi démé fa nga xamné moy xumaak
2: xomar gogu nak wax nañ ni señ bi fa la gëna yagge ndax amna ñu ne amna fa ñaari at ak ay wër amna ñu ne sax señ bi amna fa ñetti at waye fa la gëna yagge ci murtani ndax diir bu yag yag la fa señ bi def wax nañ ni señ bi mu ñëwé sañ ci fofu ci xomak nek fa ci jafé jafé yoyu ak fitna yoyu

0: ak tarbiya bi ak teg lépp ci ndigal dafa ñëwaat ci résumé bi nga xam si def nga ko ci ginnaaw bi nga xam ne programme daal ji ak fi mu soso. Ndax li gën a yomb mooy sëñ Abo Gueye daf ma mas a wax ne maanaam koo xam ne si waaxi ab teen moo gën a yomb gas ab teen.
1: gas ab teen.
0: Barke bi nga xam ne si mag ñi sàkk woon nañ ko mu bàyyi ko ci sëriñ bi ak ña topp ci ñoom diggante biñ fi jaar boo ñëwee boo wàqee tuuti rek day dafa mel ni dafa xaw a maasoo bassin la boo xam ne si dafa xaw a sàkk rek.
1: macha allah
0: boo ñëwee boo wàqee tuuti rek dangay gis. moo tax jël seenu liggéey aj ko ci seen bos dana la dimbali dana la jàpp dal dana la jàpp dana la yombalal lépp. yàlla na yàlla dolli barke yàlla na yàlla dolli xéewal yàlla na yàlla dokk yokk taxaw. suñ saa lu mel ni ñëw naa ci sa daara ci benn jataay boo xam si gis naa fa ay mag. yoo xam ne si dañ doon tari bi ma déggee tamit ngay netti li mel na ni bi nga jaaree Mbour doon nga boole commerce di jàngale di jàngalaale ak ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne si ñoo am ñoo nekk ci seen biir néegi say nga di leen jàngal moo xam ay góor lañ wala ay jigéen. bi ma ñëwee fii tamit ma gis na ndax loolu nga jëlee foofu lan moo la suuf ci ngay jàngal ay gone jàngal ay ba jàngal ay maire ndaaray maire yi loolu foo ko jëlee.
1: macha allah day defee ni liggéey bi dañ ko war a yaatal ndax am na ñoo xam ne ba ñu doon mag ni ba ñu doon gone ni jàng xew da ko xewewutoon ñu dem ba mujj ñoom ci seen bopp ñu yëg dañoo war a jàng te mënuñ du ñoo dellu ca daara ja di jàng di xëy di wàcc di gonte wàcc ndax am na ay yitte yu bare bare bare bare bare yu leen di xaar. si nga Abdoulkadir mii ma lay tuddee di saa mag def ci liggéey bu rëy boo xam ne moom day organiser sax tarib maire yi. yaa ngi gis soxna yoo xam ne ñu ngi seen i biir kër di sëy am ci ñoo xam ne seen i sëta nga ca biir daara ja di jàng ñuy gont di jàng si te daa yaatu lool ci dëkk bi. daara ja nag fii ci Kër Niang ba tey ubbi nañ fa daara joo xam ne daara mag ñi la tudd nga xam talaata ju jot buñ jëlee takk sant noppi foofu la ñuy dajafaa ñoom. ngir jàngal leen ñu ngi koy defee nag ci mbaarum sëñ Aliou Gassama moom nga xam moo nekk ci jumaa ji dafa tax mbaar moo xam ne jullikaay jigéen ñi la. léegi nag bi ñu waxee moom itam wax dëgg yàlla mu xam ne naan lii ko taxajub moom sëñ Aliou ñu ngi foofu daara ja xam talaata buñ jàngalee ba julli takusaan foofu dañuy dem. waaye day loo xam ni daa war na am daara ju ne da ko war na am daara ju ne da ko war na am ndax doy lu am solo ndax am na ci keroog soxna soo xam ni dama ko tare loo Fatiha mu tare ko ba noppi ma di ko jubanti mu ne ma ne jàppoon naa ni kaw suuf moom kenn gënuma fee ma ko Fatiha waaw jàppoon naa ni kenn du ma ci gàggane. waaye bisimilah irrahmaan irrahim alhamdulilah rabil alamin bu wax ko mu jub rek daa jafe ci moom lool tañ moom jàppoon na ni ni mu ko doon
0: waxee
1: noonu la. nga gis ci ñoo xam ni dañ ci am pëstéef boo xam ne si ne yow da nga naan lii iska sax du jaar nga bàyyi gone yi dem ci mag ngir pëstéef buñ ci wane boo xam ne si ne ci manu borom subhanahu wa taala ak bëgg goo xam ne si ne nii léeg-léeg dañ fi gis soxna soo xam ne lu mu gàtt dana juróom benn fi am te am yéen a yi moo ko laal ko daal maa ngi soxna soo xam ne France la ne di fa liggéey waaye loolu wax dafa ne damaa bëgg moo ko laal ko maanaam yaakaar naa jàngagul ñu man ñetti weer fi nii mi ngi war naa science te ci WhatsApp bi képp lay jàng.
0: WhatsApp bi lay jàng.
1: am na koo xam ne Italie la nekk soxna soxna moom it ba tey Italie la nekk même loos moom it ci WhatsApp bi lay jàng. waaye day loo xam ni lu mënta ñàkk la. ci suñ daal yi bàyyiwaale ko xel di rajale mag ngi di ci waxtaan ak ñoom nga xam benn bis dama leen a romb rek ñuy natt seen natt jigéen yooyu rek. ma dawal sa moto ba fekk leen ñu toog rek man li ngeen def am na solo lool waaye bu ngeen ci booleen am jàng dana ëpp solo. am ku ne ah ñun kay ku ñu jàng lañ bëgg lañ amagut ma ne loolu ngay bis bu ngeen ci jubloo amatul jafe-jafe waaye boo ko tàmbalee da nga yëngi nit ñi lu baax rek lañ bëgg.
0: bëgg nañ lu baax
1: de lu baax rek lañ bëgg.
0: bëgg nañ lu baax yittewoo nañ ko.
1: dañ ko yittewoo lool te da nga ci gis ñoo xam ne dañuy da nga yëngi ñoom dañ koo maroon lool. dañu jàppatoon ni war nañoo mën a jàng. waaye boo leen toogee ba waxtaan ak ñoom. da nga gis ñu yittewoo ko yittewoo goo xam ne nii ku leen ko telloon a def itam dana mën ci am danañ ci am position. moo tax ñu boole jàngum daara ji gone yi ak mag ñi te itam lim lay dimbalee itam mag mi nga xam ne.

mangi tambale ci turu yalla mi yere xewul wa aduna ak wa al-akhirah di sante yalla mi yoni ndawam mu indil nu yonu njub diney deug yalla dako yoni def ko muy yermande ngir mbollem minde fi yalla nako yalla dole teral doliko musal ak ñoñam ak sahabam ginnaw lolu mané yeen mbollem julidi ragal len yalla deug deug ragal xam len ne yalla may nu xewal gu reuy te moy xewalu beug yenenbi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mu bok ci gën nga maggi xewal waye di wartef ci diine diit li gëna mag ci li jaam di sakko jégué boromam sunu borom waxna ci alquran ci lamiu yenentem bu tedd mi ne waxal nit ñi ne suñu ma bëgge nañ la top deug deug top sunu borom mo wax ci lamiu yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci alquran ne ko waxal nit ñi ne su fekke ni bëgg nañ la su fekke ni bëgg nañ ma man yalla nañ la top yow yenente bi suñ la topé dana len djéggal bëgg len ñaar yoy la len ci défal yenente bi yalla nako yalla dolé téral té doliko musal néna kenn ci yeen du ag ci deug deug ngëm yalla ludul né dama ko gënal ndayam ak bayam gënal ko ay domam gënal ko mbollem nit ñi hadith bobu bukhari ak muslim ñoko bokk netali yeen jaami yalla yi bëgg yenente bi amna ay mandarga mandarga ga ci jitu moy dundu sunnam mandarga ga ca top moy top shariatu nabi di yon wi nga xamni mom la ko suñu borom jox mu teureul ko nit ñi ngir ñu jaar ci bokku na ci mandargay bëgg yenente bi sallallahu alaihi wasallam moy bari lo julli ci mom yenente bi wax na ne ki gëna yeey ci yeen ci jégema bo ëllëgé yawmal qiyam moy ki gëna bari limuy julli ci man tirmizi yu moko netali woon te sunu bayyi ci diina ji di sahaba yi yalla neen yalla dolé gërem doynu nu sekk misal ci bëgg yenente bi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yalla nako yalla dolé gërem mo wax li yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yama gënal lu mëna doon ba mu dess sama bop yenente bi ne ko deet giñna ko ci yalla mi yore sama bakkan suma la gënulul sa bop gëmago yalla deug deug gëm sayyidina umar xol ci bopam ba yegne loli mi ngi ci xolam mu daldi delluat ci yonante bi wax ko ne ko bisni tay yegna ni yama gënal sama bop yonante bi sallallahu alaihi wasallam ne ko umar yaangi doga yegg ci deug ci daraje deug deug gëm yalla bilal yitam yalla nako yalla dolé gërem ci sahaba yi la bokkon ay mbugal yu tar lañ ko tégon ngir bëgg gim don ngim bëggon yenenbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam téwul mu sax ci lamu nekkon di wax ahadun ahad mbokk yi xam ngeen sahabi yi bi ñuy wax khubayb ibn adi yalla nako yalla dolé gërem ba itam yu tedd yu mag yoy mu waxon bañ koy bëgg ray

mangi sant yalla yalla mi nga xamé né nonu xéewale xéewalu gëm yalla nonu téral ci yoni gëm gi mi def sunu sang mohammed gën nga sel julli sama borom ak sama borom yalla nek ci mom mom mi nga xamé né mo gindé mo gëdde jami ci lendeum rendeum reer yebulen ci leeru gindé ko ak ci xatu xaganté yebulen ci yaatu xam yalla ak top yalla non koy sante diko delo ndukal di sédene amul ben bur bu mom amul ndend amul bokalé di sédene sayyidina muhammad jamam la ndawam la soppem la mom la tan ci dimbe fi yalla yalla julli ci mom ak ñeñum ak sahabaam selmal ci mom selmal gu bare bare ginaaw lolu jaamu yalla yi ma ngi denk sama bop ngeen denk ragal yalla moy yebul ñu yëm ci yalla moy leer xol moy yoonu taxé adina al-akhirah bokku na ci maqamay gem yi gëna mag bokku na ci darajay yaqeen yi gëna yëkëte ko bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mom bëgg sayyidina muhammad moy wané gem yalla gu ma sekk yoonte bi ma waxane kenn ci yeen ak gemam yalla du mat luñul man yoonte bi mako gënal ay wajurum ak ay domam ak nit ñepp kon bëgg yoonte bi du ay wax rek wala ay sentiment yu dëkk ci ab xol waye kolore rek go xamni ni da fay wara jural ak top jikko la juñ wara roy waye jif la bi tektale matal kolore yoonte bi sun borom da ko wax ne ko waxal ne su fekke ne bëgg ngeen yalla top leen ma kon yalla bëgg leen diggal leen seen bakkar bokko na ci ñi xam yalla te bëgg yoonte bi ño xamni seen dund yépp dañ ko jéxal ci ligéel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jël seen khalima def ko muy tuddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay bax baxam seen lamiñ koy xep ci julli ak selmal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seen dund yépp ñu def ko ngir leral sunna ak feñal sunna ak magal sunna sayyidina muhammad bokku na ci ño ñi xam yalla muy cheikh amadou bamba nga xamne ci ay wayam ci ay talifam mahani bëgg gu mat sekk ñel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ci afay te mom taggu ton yoonte bi rek taggu lamine waye taggam yoonte bi da ran wax ci duggé ci xol bu fess del ak magal ak ru gu lap ci bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne sama alal yépp ak sama da ak sama khalima lepp def nako haddi yoonte bi yalla tan te moy buntu xewal del waxane joxnako sama ru joxnako sama yaram joxnako sama ay dom goor jigen joxnako sama ñaari wajur te li yep nak lu beur la li yep nak day feñal ci feel gu mag gu nek ci xolom motax mu waxne muhammad mi gën gi bi def di borom daraja yi moy sama roy kay moy sama wasila moy sama daraja man cheikhul qadim del waxne sama lekh bi man cheikhul qadim defna ko fegu kay ñeel tanku ci yalla tan ci dekk wala jiit bu ko dekk na ray fet na jam sama lekh bu ko jiit na ray fet na fet sama lekh mbokk yi li ciofel deug deug la li wacc sa bop deug deug la nga mebeut ci nga beug lu ko nara dar rek lola dal la motax mo ne sama deret man cheikhul qadim jot la ci gennuk deretu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye sama febar man sun tuba da nek jot ci febar bu nar dal jum yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fi la ciofel mana yam fi la magal mana yam mu del wax ne beug yaronte bi bu don ak geej man sun tuba lap na ci bir geej go kharikhtu fi bahri mahabbati rasul waye motax ci lab bogu ci bëgg yant bi ci gëjju bëgg yant bi ci la yaakaaré ngeumal yalla ci la yaakaaré sun borom nangul ma mu del wax ni aka neexon sama lekh bi ma tek ko ci suufu ndëgg yant bi sallallahu alaihi wasallam aka neexon mu gonni kuma ci baxayam mbokk yi li moy bëgg bëgg bëgg bëy li daf ñuy xamal ni bëgg yant bi du ay wax rek waye yoon la wuñuy soobu jikko la juñu jikko wo ko lere le duñu sam ko beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: la daan dund gisine yu wuté nak mo indi ay école ci tassawuf
1: ñoon ñep ci magi tassawuf
0: lañ ci magi tassawuf lañ bok waaw ci magi tassawuf lañ bok waana am nañ ak wuté lo tax sax ñu naan tassawuf sunnit ak tassawuf philosophique tassawuf sunnit moy tassawuf bi junay di don dund ak ñu melni mom ko melni sahl ibn habla ak tustari ko melni ka al harith al mahasibi ak ñu melni ñom mais da nga xamé ni seen tasawuf day nek tasawuf bo xamné day teggu ci alcorane ak sunna kesse man alcorane sunna mo nek seen delu way jëmmi xéti mbir yu xodi le côté métaphysique bi du faral li ci dugg lool ñom li leen gëna yittel moy jikko yi li leen gëna yittel moy defar jikko yi li leen gëna yittel moy soobu gi fexé ba defar nit ki bam nek nit ko xamné dana melni ku sun borom bëgge wa li jëm mbirum batin mbirum yu xodi lool da ñu faral di dugg lool waye lool kon ben ki la man ben école la tuddi al tasawuf as-sunni nga xamé sen masdar sen delway yépp moy alquran as-sunna léna am ñeneen ño xamné nak jëmmi tasawuf dañ ci rax léne moy dañ ci rax philosophie man di dugg ci mbiru métaphysique mbir yu xodi le melni mbirum it ben wax di wote won melni al hulul ma wane yalla day wacc ci man na dem jambi man na dem ba ag ci sel bo xam suñu borom day wacc ci mom nga xamé lolou ba amé jambe ak yalla dem ba mujju doon ben ante wax do tu juba ittihad nga xamé ne ku melni ki halaj lu mel non motax ñu ray ko ndax mom da na wax ne ana al haqq man may deug barna ci ay beytam yu bari yu waxane ruha
1: may deug moy lan
0: manam man may yalla al haqq ci tasawuf moy yalla al haqq tasawuf moy yalla daan na wax ne timi lu bare na sama ru da jaxoso ruham mom yalla waxe nagu ci ay beyd yu bare bare wax ne mazajta ruhi ruhaka fi ruhi fi dunuwin wa biha fa ana anta ka annaka anni wa muradi amna fenen fu waxati ni ana man ahwa wa man ahwa ana an ruhani halalna badana fiha absartni absartu fiha absartu absartani amna fenen fu waxani ma sir ruhaka fi ruhi kama tamsul ma bi salal fiha masaka shay'un masani fiha ana fi kulli hal xam kon mom am bay berna bay di wax yu mel non wayur ardi takhlu minka hatta ta'ala yadlabunaka fi samai wa wanani yalla min fepp min sufep kon lol moy ittihad man jimini jappane yalla da dem ba mo nit ki dem ba sen nature wala sen dem ba don ben legi lolou gisene
1: legi mo fofu abdou fil laj moy anal haqi mo waxumako waye budé samaru ak lañuy tudde root yalla nangam jaxo nangi mel non lolou ayna mën ko deg
0: wax legi lolou ci fiqh ci atté fiqh sharia yu mel non mo waral ñu ray ko parce que lolou ñiapé xéti wax yu mel non ci sharia da kay bañ ndax yalla munta ma dem ba nit munta dem ba jaxoso ak yalla ndax nit da nek mahdud da nek kun limité da nek am fum tambalé am fum yam da suñ borom amu fum tambalé amu fum yam ta lolu bu fekkene gëm bom nit ki da ko gëm day melni kenn umul lulul yalla rek mo am ta yalla rek
1: hadith bi wax ni manam bo ku may jégalu ci nafil da nga mujj nek ay leppam nak nek ay nopam nek ay tankam nek ay nangam ak yewel non ndax lolou day yone
0: wa hadith bob moy lolou hadith bob bokko na ci ñom ñi gëm lolou ci li ni sukkandiko ci mëna saxal ñentu de wax la toujours ba ittihar ak yu mel non ak ay bi allah nuru samawati wal ard ak wallahi al masrakh wal maghrib fa ayna ma tulu fa thumma washalla wa yep bo xole xam borom xam am faqih day am benen deggin wax ni mom lañ ci am manam lolou day wane yalla nek gi nga xamé ni mom la nek kenn day wane yalla nek gi nga xamé mom la xam nek ko xam da xam lepp wa day wane ni xam am lepp len lu man di don yalla xam na la fay xew jëmmi hadis bob timit ma may salu abdi yatakharrabu ila binna hatta uhibbu idha ahbabtu kun samahu wa basaruhu alisi hadis bi jeex jëmmi lolou day wane nit ki manam bu fekke nday jamm yalla diko jegen ci xet nawafili day dem ba nek xejju bi yalla waliyu man hada li waliyan faqad aathana bil harb wa day dem ba nek ko xamni suñu borom moy taxaw leppam man day melni yalla moy taxaw ay mbiram yalla mo koy nekkal ci lepp am suñu day su bari ben no yalla nekkal nama ak yu mel non kon wonu ni yalla day jaxaso nit ki parce que lool mom lool munta nek waye day wone tollu way bi nga xamni nit ki dañ ko am ci suñu borom xamé day dem bi nit ki yalla mo doon leppam mo koy taxaw ci mbiram yépp
1: amna ko waxon né dañ ci ñew sax ci juraay amna ko wax né dabba xati li xati
0: lay waaw ala lool yoy yépp xéti waxin yu mel non lay doon xamé day wone rek relation bu jégé bi xam moy am ci digënté jambi ak boroma xam du tay jëmmé jambi dañ am kum jëmmam yalla timit non dañ am waye sen relation day jégué go xamné day melni lu doon ben sa fekk nekul ben
1: comme ni nga waxé légui nak ko amna ko firé non tassouf né moy ko xamné
0: yalla
1: day ray ci bopam
0: waaw moy junaydi moy yalla ray la ci sa bop dundal ci mom
1: dundal ci mom
0: waaw
1: manam day mel yow légui amato
0: kay
1: waye manam nu sama ko melé tuddé manam dund gi yélo ci yalla yow ci fofu ngay dugg légui
0: waaw xam na ngay jeex ci yalla waaw jeex ci yalla timit donte amna ay deggin ndax comme bu de ci tassou philosophie bobu may wax comme jeex ci yalla dañ koy deggé non rek moy nit ki dem ba tabi naturam jeex ci jëmmé suñu borom day mel nit ki mom jëmmé yalla ci doxal waye jeex ci yalla amna ñukoy comme ci tassou suñu bi may wax nga xam ñun tousu dañé moytu lepp lu wut ak sharia jeex ci yalla ñun dañ koy firé moy nit ki ay melokanam ana ay melokanam yu bon jeex ana ay mel ay xéti melokal ibn nit non la kay melo mo jeex ci mom lay ba jeex mom nak indi baqa moy dess man dess ci melokan yu bax
1: sun sel wa sari est ce que amul yo xamne dañ ci dañ koy metti rek
0: wa xam nga jëmmi sari xamu
1: wala ñom dañu nek ño xamne xay nañ ar
0: wa dañu ar diine ji neena xam ñoo ñu tuddu humatul din man ñoo ñoy ar ñoy ar diine ji ta atté timi li ni atté mo ci sahir la ni atté wo ndax jëmmi xéet xalaat yo li tax mu doy war mo ay xulul ay tahar mo yalla nit ki dem ba jeex ci yalla benn ci yalla yoy day dem ba indi bayyi sharia xam nga señ bi nga ci masalik am ñu do wax ni wa rabbuka hatta yatikal yaqin moy ki jam yalla ba ag ci yaqin ba ag ci defaru ba ag ci jeex ci yalla ni ngay waxe kok jottul muy jaamu yalla ndax jaamu yalla li tax yalla faratal ko ci nit ki moy ma takali ko mel yu bon yi wa nit ki defaru nit ki na sa bu de ba defaru ba mbole mel kan yi bon yeb ma takali ko mom kon hadaf wala khaya jublu way bi yalla taxon mu amal ko jublu way bi taxon yalla bind ko
1: yalla bind ko
0: jublu way bi taxon yalla digal ko mu jaamu ko amna ko lay bo xasse agane ci hadaf bi la wala but bi nga xam motax yalla bind la jottu nga fay jamm lay mbolem xeti teori yoy ay hulul ay ittihad wal waqtu wujud wa lol lay indi benen problème bi nga xam dañ ko indi timit moy lin tudde wahdatu adiyan moy japp ni diine yep lay ben la
1: ben
0: ñepp yalla lañu gëstu ta lolou xam nga ni bu ko ko gam day dakonté alquran wa inna dinan lay l'islam lañu jangal lay kon bo gemeen diin yep ben la kon man jeeratu may nek julli am solo rek moy diin juma nek ba am solo moy sama jublu way kon jeeratu may nek julli am solo moy na jublu yalla fuma ko meuna gesto nak baxna ndax ñepp ñoo ko ñi gesto kon lool ay mo waral tasawuf do am ay école ni tasawuf sunni moy ñom juna ji ak tasawuf falsafi moy ñom tunne ñom halaj ñoo abou yassid al bustami lay jëmmé xalaaj nak li ma xol moy dañ ko ray li tax ñu ray ko mo wax yoy mo xamni moom daan wax tam nek am da dekkoo nak moom diko wax wa da ci saxoon wa am nek halatu sukr mo am nek halu sax mo xam bu nek ci leer mandi ci leer yaalla mo xam mandir ci leer yaalla dañ ko wax da xam nga nit ki suñu borom bu wacce ci nit ki ay leeram leer yoy leel de ëpp xolam wa day dis ci xolam ba xolam dootu ko artaniti day bu xolam eutna da lay may wara may wax yeen wax yu
1: mo tam wala yeen wax
0: yeen wax yu kawé yu upp yi nga xamé ni bo xolé bok naté ci balance sharia man nga jëm ki koy wax am ci xaqé xari nga ko mëna dégg ta xé do pour ñëpp waaw lay lo motax xalaaj fuqaha yi daldi ifta ci ñu ray ko abou yusuf abustami da na wax saari wax yu mel non subhani subhani ma ahsama sani sani da na ko wax da wax ma fil jubbati ila allah bu mi masal yalla ken neem fi ko dud yalla abou yusuf abustami da na wax lu mel non waay mom reyu ñuko li tax reyu ñuko moy da wax lool bu mosana mandi ci leer yalla rek la kay wax waay bu manta je resé du ko wax boko waxe sax wa mu delu ci ginaaw lo sax mu japp ne mu ko du ko yek kon ko mo tax ñu dogal ko ngant ndax ibn taymiya day wax ci wa ané ki nga xamé day wax day wax ay sathat moy wax ay daani leer di wax wax yu upp bu fekké ne sathat rek moko waral nga xamé bu man tejé deñé da cey delu wat ginaawal sax du ko yek koku dañ kay ngantal
1: dañ ko dogal ngant da nga japp lool bam koy waxe
0: ant sax ko waaw ant sax ko bu fekké nak mo do sen ki ni limi wax mom naka jek ci la dekk sa suné da kay wax walum des ko man ci dogal ngant wa ndax sare ha ki mi dogal mo ko mi def teyiko ant ak sago ala am nang ko def ak sago sa conscience bop boba kendo la ci dogal ngant lol moy sabab bi waral hala ñu ray ko tabu yisit al bustami ray ñu ko da la bo xol ñu xaw nuro xéti wax yo nga xamé mo nga dan wax
1: ñu def suñ salu xamna ni mel na suñu heure jonna xamna ni ñakul ni waxtaan lu bari ci walu lan moy tasawuf ñi ngi doon waji ñi ngi doon duggu ci manam li wotale tasawuf sunni ak bi nga xamne mom la jakaru la moy yi nga xamne ci ñu bari dañ ko ngañ ci walu tasawuf xay na sa ñakul ni jotaay bi ni ñew da lañ duggu ci manam gëna xoos nak ci tasawuf bi nga xamne ci dañ ko ngañ ak sax lan mo ci taxawayu serign bi mo taxawayu serign touba ci lolu ak sax manam li comme ni ko wax legi manam daanu leer di wax yenn baat yeek xej mel nonu manam gën na xeyna ñikoy def manam lan mo len lan mu atté lan mo len wutalé manam comme ni ko wax legi ki nga xam da koy def ba paré delu ci ginaaw ak ki nga xam da ko sax wati def kenn ko den lan moy abatem ak koku manam da nga tasawuf mom manam ay ki la école la bo xamni kenn ko na ñepp dañ leen japp ñu febar dañu wara faju manam xeyna koku ki koy def ñakul ay compliment yu wara jël manam yu ko wara diggal yo xamni doon yo xamni bu fa jaaré xeyna yoy mën na dañ wax ko danse yi ci nek ak xadima lool ak seigne touba mi serignam lan moy taxawayam ci lool ak lan la wara moyto yoy ak ñu mel xamna yu jotay bi ñew dañ gëna xusaat ci lool nga xamna ndax te deug tasawuf kon xamna ni dama lay bayyi lan ngay jéxalé rek ci manam buñ doon teunkal dal manam liñ fi waxtane moy lan moy tasawuf loñuy wax pour ñu jéxalé ko
0: wa jërëjëf señ Gras ci ki baam solo bobu kon bu ñoon teunk waxtaan rek moy jëmmé tasawuf ci bopam rek moy djublu yalla tasawuf moy nit ki yittém jëpp doon yalla ci zahir ak ci batin mu deggmal yalla djublu ko degg mo djublu ci xolam yittém ak bëgg bëggam ak ci xémam pifam du doon dara lu dul ag ci yalla
1: ni mi mel ci biir dal
0: non lay mel ci biti waaw ni mi mu wét ak mu wétliko zahir ak ci batin lepp yitté moy doon deugmal yalla kon tassu ci teunk lepp rek moy deugmal yalla baña am ben yitté budul yalla lolu moy tassuf ni nga waxe nak bari na ay xamlé yuko wa tassuf xamlé yoy amna ay sabab yo xamni léral nan ko tassuf timit ni koy amna ay école ni wouté école yoy ben amna ay go ay nit amna ay ñuko ño xamné ño koy wané ño koy layal ño koy gëm tasaw xam jëmi école yoy tim ben amna ay taxaway bo xamne wala gisene bo xamne mom la ci worom xam xam yi gis kon ñu ko daane legi xéeti tasaw philosophie bi nga xamé ni am ñapp sax umur ci tasaw way mën manam ngir dakk ko mënu su ko dakk ci bi tasaw
1: xamna bobu sax dinañ ñew ci jotaay waak philosophe bi benen lool mom sa mbir la sax
0: mënu su ko dakk ci tasaw legi nak ginaa bo amé nak amna ak wuté ak gisine wax am borom xam xam yi mom lañ ci am ci misal xalaaj mo wax borom xam wër nañ ci don te ray nañ ko waye gisine am na ñam dañu japp ni xalaaj nit ko baax la wala yoon nit ko yalla la am japp ni da genn ci l'islam am ñam dañ ci taxawlu ci ay mbiram ngir leunt gum leunt kon yoy yep inshallah da nañ ko leral ci jotaay yi di ñew waye tasawuf dal moy bu ñu teunk rek moy jublu yalla ci sa lepp ci zahir ak ci batin bañ am ñu genn yëttu judd suñu borom tam nek lu am lepp nak day teggu ci alcorane ak ci sunna moy tasawuf yi nga xamni mom la señ bi wote ta so bo am day teggo ci alcorane ak sunna
1: jeureuf sin salihu ta so bo xamni day tegge ci alcorane ak sunna sunante bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam moy ta so bi nga xamanteni ni mom la leen wax xamal tay ta bobu moy bi nga xamanteni ni mom la suñu serigne bu baax bi nek moy cheikhul khadim radiyallahu anhu war daw xam nañ seigne salihu indi nañu bari te lu bari bari ci tasawuf fan la joge ci kan la bayiko ñetti xaji diine yi ak xam xam bi nga xamanteni ni moko jangale ak xaji tasawuf yi tasawuf sunni ak philosophie ak yu ne mel ak len ci magi tasawuf yi moy école yi comme ni tawhid amé école fiqh amé ko école nonu tasawuf amé ay école lan la tasawuf di jangale ak ci lan lay liggey moy ci walu jikko ak ci walu tarbiyé ni défar ko lan la jakkar rôle manam ci ap safan moy buñ waxé tasawuf deug amna manam li nga xamanteni moy nuru tasawuf waye du tasawuf deug lolou duggal nañ ci lu bari bari xamna jëm épisode bi ñew sax nga xamni moy 3ème numéro bi ci bobu lañ fasiyene waxtane ak yeen ci lenn li nga xamanteni duguna ci tasawuf lu bari bari nga xamanteni lu bari bari ñi koy ngañi ci yoy lay jaar seigne salihu sax xamal nañu ne manam ndimir mom bokay ngañi bul xol li nga xamanteni mom la nit ñi def ta moy ab safan ndax ñoñu afan ñu nek ay mutasawif wala ñu nek ben tarixa ay julli lañ kenn du sukkandiku ci seen jëf yoyu ci sikkel diine comme ni nga xamanteni ni amna ñu nek yeneen rew di ray ay nit di ñu leen wo ay terroriste di tuddu ay salafiste ñoñu est ce que dañuy ñom ñu bokku ci école yoyu dañ nangu ñu leen ni boole ci ñoñu wala ñu jël ñoñu di leen boole ci ñom bu fekkene ci ni wax ji moy waaw kon nay japp ni kon lepp lu bon lu nit ki def rek day top fam lamay tuddo moy ko ñooñu avant nga leen tudde ci ak salafus nga leen tudde sax ci manam sikkel diina ji nga xamne ci ni mom lañuy wote kon tasawuf dal kep ko xamne da ngay gessu da ngay lire téré yi nga xamne ci ni mo wër lire ñi nga manam gessu dunduk ñi nga xamne ci ñom ñoo ci nekkon te ñek ay nit ñoo xamne ñun mëna roy lañ ta roy gogu di tege ci alquran ak sunna ndax tasawuf lepp lo xamne genn alquran ak sunna lolu tasawuf waye lepp lu wa tasawuf di def nak wala ñu bindu ko ci sen téré yi bu yag ba légui nit mën na ñak xam waye da na gën fi alcorane ak sunna kon ñing leen jox dig dajé ba ñettelu numéro bi nga xamanteni ni mom lañuy def ci jotaay bi nga xamanteni ni ñing koy tuddé les sophismes du ko amalé ci asamadiya assalamu